0: hon fulma ni ma tupu ko tau situa ki ai. Koe ka programa ko ni tau rimau kamata mai mihi wa noa wa tolu, aia koe lawa vaha e taha, pia mihi Matiu, Make, Luke, Sione, ngā ue, tohi ki lomba. Koe tohi koe ki lomba, koe kai lomba, kono vaha whaka o sien o e ahon, pa pane kati ke ilo ia, vaha taha ono a lomba. Ai koe weekend e hongo fulma ono, pa mahina e whā, ai whanonga mai, i he tohi, a Paula ke kai o lomba. Koe, koe aha whaka o si koe nipi koe, vaha koe niko o lomba, o ku whakatau mu ai e ke ngahi pōpoa ki ofa. Ngahi pōpoa ki ofa, pia moe tāla ngahi tūtūni whaka o si. Pia moe lotu whaka o si. Eh? Ai e kuhangai pē kua tau, whakahoku ha ngahi katoa, ngahi ngāwela lahi. Pia ihende o si. Pia whakahoku ha tau ofa, ke kakai toko lahi. Pia ngahi kingo ahen, ko usio pe kai hina rei, ki la vei vei apata ki hoko atu kono lau o e, o e tohini. He wikai whaka tau lau whakarere moa. Ta kua tau sio ke ngahi tō onga, ngahi ulunganga, ngahi bea kua tau hanga puke mai o glerei. Hoko hoko atu ai, e tau tala ho tau ofa, ke he kakai o tau ngā moia. Te ngahi ngō heni, nā upehepe na e mau mei fe ia. Pata koe, ko ngahi ngō aia pia mei hitohi tapu, i he vahe koe ni taha ono loma. Ta koe ia koe vahe whaosi ene tohi koe ni, tuka atu ke kamata mai e hina rei, ai vahe taha ono o loma, pia ku konga e tolu, pia o toki hoko atu ke konga koe koe whakaosi, pia whaere vai pōtara noa, ai a hange pe koe whalawa te vita maka, te kai ke fūsai lirei hono reo, hau sai pe, ko te korinta pasie o ke here tio, kau mai pe moia ke pōtara noa koe ni, o e vahe whaka osi o loma. Eh? Whakatu hina rei, ke tuku mai ai kamata anga e vahe koe ni. Malo.
1: Malo api te kotokita, ko loma vahe taha ono, pea kono ului tohi, ko te u pōpō aki ofa, pa te ulaui ai au au ki hono taha ono peo i vesi. Koe lea ni ai wholofola. O kou whakaongo lelei i atu i a whipe. Ko te tou tu a whawhine lotu, pea ko te whawhine ako nā ki foki, o te sia si i se ni ke lea. Ke ko tou tari lelei ia i te aliki, ae o kutau mo te kau lotu neno tou whai. Pea kā ia i he mea e fia mawai e ia he kotou tokoni, pea kotou poupou ki a ia. He kua ina a tau kapoi i a te mea o te tokolahi, pea moao foki. Tala i ange toku ofa ki a pisila, mo a kuila, ko te ongo o kau ngā ngāue o oku i te ngāue a kalaisi si su. Ko te ongo mea ia ne nā whelau fei lau lau i, taa nā wā fia mau, ke whakahaofi taku mauri. Tala e ai ko au pē, o whakawhetai ki a nā wā, ka au pehe mo te usiasi ko toa pē o te seni taile. Tala ia tu toku ofa foki, ki te siasi o ku i to'o nā wā whare. Tala ia tu toku ofa, ki si aku ofa anga ko e pai neto. Ko ia ia te polo polo o e sia, ki a kalaisi. Talai, ia tu toku ofa, ki a mele, a ia ne elahi tana whakaongo sia, ma a kotou. Talai, ia tu toku ofa, ki a ani talonaika, mo sunia, ko te si iongo kāinga o oku, mo te si iongo kaunga nofo, pliso ne moau. Ko te ongo mea ia, o kutokanga e kina, i te hao haonga, o te kau apose tolo. Pea ne nā fuaki kalitiane nā ua i a au. Tala i atu tok ofa ki a ami peleasi, ko si aku ofa anga i te lotu. Tala i atu toku, tala i atu foki tok ofa ki a ua pane, ko te kau ngā ngā ue o tātou i te ngā ue a kalaisi. Pea ki si aku ofa anga ko si taki. Tala iange toku o whā ki a āpēri, ko te tangata kua o si a siwi i te ngā ue a te ariki. Tala iange toku o whā ki a nātou, o ku te api o alisi tō pulo. Tala iatu foki toku o whā, ki si aku kāinga ko helo tioni, Tala ia tu toku ofa ki a nā tou. O ku te api o nā sisi o. O nā siso. Ia nā tou kua lotu ki te ariki. Tala ia nge toku ofa ki a talai fina. Mō talai fosa. Ae o ku nā whai mā lohi i te ngā ue a te ariki. Tala ia tu toku ofa ki a pē sisi. O te si fafine o faina. Aia kua lahi tana ngā ue mālohi i te ngā ue a te ariki. Talai atu toku ofa ki a lūfusi, ko te tangata kua whiri i te ariki, pea ki tana whae, pea ko si ak whae fokia. Talai atu toku ofa ki a asini kalaito, mō ferekoni, mō hea masi, mō patalopa, mō hea masi, mō te kāinga, o ku nofo mō nā tou. Tala ia tu toku ofa ki a Filoloko, mō Suria, ki a Nilio Foki, mō tono tua whāwhine, mō Olimipa, pia ki te kāinga lotu koto a pē, o ku no nofo mō nā tou. Ko tou, fē, pe kita aki aki, he umatapu. O ku ofa atu ia te usias koto a pē, o Kalaisi. Mahalo tata.
0: Ko e ka vesta fitu ai ke ke au ke ni o si ka konga ko ni o kua ai ko lava ai tala nga hi popo aki e kai ka koi koi vok al fata pe pata uria ka pa de mo fata nga ko le afka ni wai ko tala i e tala ia tu hinare i e mea ko ko tala i ko tala tu fakato nga i te ria na amari maria ko tau o pehe ni hala la watu e a pehe ko tala i e mato uria mato ko tala i ko tle fratonga ko tala atu ne na tala i mai ha me te tala i ha ko tala e ai ga ba no hinga ona ka ka ki faha tu ka ka fra osia e vahe ke ya ki mu ko osia e vahe ko no loma ko e hoka to ne ko utu utu uni e ni tala o fa ya me ngai tu ni fra osi a paula ke kai ngai ka tolo ye ka e ko ni ko ka he ka ka be ko ka o ko wekina ki atu kainga ki katou wakai i ia nato o kuna tau whakatupu i a te uma veu veu kata ma vahe vahe te tau pepa vahe ma veu veu ma vahe vahe mo te utu kia anga ae o ku whehala ki mo te toka te rinde ne koto wako i api bende tau kata ki ne koto wako i ai mo koto whakai ehi bia nato. So koe, osi pe koe tala e ofa, pia humare wa konaki. Toka ngai e nau tolu nau tu o whakamo veu veu, whakamo vahe vahe, tu kia anga, te hala ki mo toka te rinde, na tau wako ai, pe tala mai, ke ko tau whaka ehi ehi me iai. Ai ko nau iga, whakahao hao me iai, koe ke hanga koe tūri, tu pehu nau ihe pena toka ke whakahao hao me iai, eh? Hoka tawalu, he koe te whahinga koe ia, ai ka ko faka feha la ki ko eta ngai me ak fai mo me ko tau i lo ko kwa ko yai ki tau tolo he ka fahe ko ya o ku ka la tau ngawe ki ko tau ari ki ko kala isi ka pa no ki feitu fai ka ngawe tau la hai ko ni ngawe pe ko nau kete eh ai ko no wina ka pa nga pe ke ko me ak kai pe fa te te pe ko kai ata ta pe ngawe pe ki no tau kete pe pero to nga we akite ure ale re mo te tala no faka lai se fa ire ta ho faka niu ape me faka lai e faka lai pe na hoka ka ya ki he loto te kakai ai ko na ke tu i vai vai ta ka nga ile re na ko ke tu vai tu ko te no fa tu i vai vai e ka ka i o pe fa ire faka ore ore pe tala te tapo aki o pe ta ko ke he o ke me te faka lai he ne sai ta hi va se u ke kua ongo atu te kotou tala ngā fua ki te kakai kotoa pē. Ko iai, o kou fia fia i a kotou. Ka o kou groto ke kotou poto ki te whailere. Iso ka mea ke tau poto. Ko ka poto he lau e koloa. Ko he lau e mea keke he mo he lau. Ai ke poto kotou a kotou i te whailere. Ka he kotou vare i te whaikovi. Whaikore whaingata aia he pongpongin. Ta ka mea ia ku whakaama Paula, ko tūtū ni whakaosia ke tūku mai kāinga. Wesua noa, pe ko te atua o te merino. E vāwe tana laiki ia se tāne, iko tau lalo vai. Ko te keresia te ko tau ariki ko sisu ofa ke ia ko tau ia. Vesu ataha. O kou ofa tu ia timote ko se akau ngā ngau. Pe mo to kai ngā ko lusio mo se soni mo sospeta. Vesu o wa. Ko au te sio. Ne au hiki ia te ipseri ko e ni. Ai ko ipseri ko ni te kai tohi kiloma. Ai ke ilo e ahon. Ko hiki ia he tau taha ko no ingoa ko te asio. Ko au te asio, ne au hiki ia te ipseri ko ni, o ko ofa atu ki a ko atau i te ariki. Vesu a tolu, o ku ofa atu i a keio, ko te tau hia o oku, pe mo te siasi ko toa pe, o ku ofa atu i a aristau, i a erisito, ko te tau hi koloa o te kolo, pe mo te kainga ko kuato. Vesu a faa, ko te keresi e tau ariki ko sisu kalaisi ke ia kotou ko toa peia. Amen. Pa ko lotu fa ose na paula fa ose ae vahe o ipseri tohi ki loma. Kamata e vesu anima. Pa ko tana afio, ia oku ia mafai ke poupou ia kotou o tau mo taku ngongo lerei. Mo taku malanga aki a sisu kalaisi. O fata tau mo te fraha imai o te misteri. Aia, ne tuku fufu i talu me te kamata anga o mamani. Ka kua whakai a iono pōni. Pia whakaha i mai i te utohi, utohi palofisai, o whakatatau ki te tūtuuni a te atua ta ngata. Ko te uhi, ke tupu ia, ke tupu ia te talanga fuā o te tui ki te kakai kotoa pē. Io, ka vesu whakaos ia, vesu a fitu io, ke i te atua poto taha pē, ia te whakamalo, ia sisu kalaisi. Ke tā ngata. Amen. Ko e lāwai a kāinga ai wata haono o tohi ki loma. Ko e tāla ngai pōpua ki ofa, tāla mo tūtū ni whaosi, pia whai mo loto. Pia koutui oku whai pehe e tau ngahi mea alahi e rintāpa mo hinarei, pia whaka te vitamaka. Pia te whaosi te pēt, kau whawhi atu ki he re tio ke whai hamo pōtano. Ko wakai ke e tala pōpō aki ko ini, pia mo e tala tu utu uni, kehe au bitoia mo whakama mafa o tau whai hinga hei ahona, o tau whai pē mea ta tau, o tau tala pōpō aki. Pia ko tau tala pōpō aki he o ka hiki atu ha taha, o ku tau tala whakalau te lau, o hangei ko tala pōpō aki ofa ko ini he pongpong ini. Ko hai mo e whanau, ko hai mo e whanau, o ku whaka iki iki ia. Kai whewhe ta emi, o ku tala ai, ai ofa. Hangei ko ini, ko ka kai na te ngā ue mo ia. Nau kei mo ui pe. Tau kai ni ihi. Na hiki ko polo polo. Pe a uki a e tāla. Ka me a lahi pe kou. Ko ako me he. He kusi o koni ki he. Na hi popo aki ofa koe ni. Mo e tāla koni koe. A feho ko taki mo e kakai. O ku tāla kai popo aki ofa. O koe ke hata hai e ta tau. A me a koe koe o pai kai tāla. Na e. Kamata aki pe. Ko hingo koe fi pe. Kai tahini he. Siasi koe no hina rei mo mea ko fi pe. Ma mahei ni taro e wholau mai kinu sila ni tahiwa fitu hiwa. Kei mahei ni toa o kei tauni. Ko fipe, ko tuo fefine, ko fefine a ko naki. Whakaongongo lere i atu ai pe. Ko tala koe ni ko whakaongongo lere i atu fipe. Pa usio kare maki ngai fwoi rea koe ni koe ngawe. Aki fwoi koe polkala bai ni oirea ka inga. Koe koe vete. Whaka uhinga, whaka tohi taku pe. Ne kai te mau isi atu tai pe te mau ihe St. John's. Ikai. Ka koe ni. Kei ngai fwoi rea koe ni. Tari lelei. Tala atu hoko ofa kia haina ni tari lelei yao. Na ia e tokoni na e fai. Na ia e fei lau lau na e whakahoko. Na ia e toko taha na e kau koe whakahaofi. Suka ngai bia ko fai manatu koe pe te ofa ai kei kakai. Ko haina e whakaongo sia. Ko hai kua polo polo. E tau no fo. Ko hai hoto ofa anga he kakai. Koe koe filifili manako na lahe sirina ni omai. O kia e kau ngā ngā ue. O kia e kakai ia kua osi a sivi. Na o pasi ki na o tolu. E se o ngai peo kia hat, ngai fo irea hen, e kau kia koe. Kama pe, tato mo se o ofa ka rin tāko o se a sivi, o hao me kai po o pia moe, pia moe kai fa o, e kona tau rea koe kia. So ke, ko te po kou te si o e kia, kai, o ko, me maria pita hina rei pia mo rin tāko, taim tala noa fo gen ia. Ko o se vahe ano lao, ko pe ni, ko fi fo irea he, e kau kia te au, he, o se a sivi. Peta mai, kia kakai lotu, kakai nei fai malo nei kakai nei ofeina nei kakai o na no fo pe hoto api so kai tala o fa ki ai o ko mare o pito e ka tama be o fa hina nei malo pito ai na ave hina de kolo ape ave ni fra boy boy ki almo ki tonga ko hipe nei ave me ko ku hinga ta no kai nga hang he honi fra osi ta ulau ko ni fra matala o mamange ta ko ofa ofa ki ai na fra ngo si na de fra half na ni hanga fa i lau lau o ku ke ke he pa ke o ke hanga o tohu e me a ko ia o ku hinga ai e te ofa hata na o se ave fumea ko ofa pe ka na to ko na o mai si ni na ri ko no ko pa ka pa vai ko pa ke alu na na uri pa anga tu ba au kai fe fe ka kai na e fai e ngahi mea koni hange e koia ko whahino hino ki tātua ka hebo. Ko ulama peke hei ko hi ko e rea, ko e ngahi rea. Ko maria pe tau se, ma e rea whakatonga, ta tau pe maria whakaniwa fo au. O ku la kaya ka e ngahi ua noa. Pe ani e kai ke lama fo i rea taha e o whakarea i aki. Ka pae popa ki ofa maha taha ki a kohe a honi. Fe he te hanga fo i rea he, tene hanga o pine i kai ho hingoa. Pake atu ko tupe ko mawe loto linta pa mwena rei ke whaina taha noa. Ko hunga pe ku tu kai te mini te ono ko ni mo tak tolu. Pe ausi ka pe awe ki tau tolu ki he. Ke toi ni ma ke taha. Malo, pake atu.
2: Malo api to toke taha teu ki hawa tai pe au he mo mini te taha. Kai tuku ate fu mini te ni maka hina rei ke ne whaka osi mai. Ko e tala noa fo ke nia e ongo fafine ko e tala ngai popo aki ofa. Pea kia te au koe ngahi pōpō aki koe ni oku iai e loto hounga ia. Ie ngahi ngā ue neongo koe ki ngā ue si isi ka oku iai hono whakatoka ngai. Oku iai a hono whakahounga. Pa koe whakahounga eni oku fai aki ai pōpō aki ofa. Ui kai ke tāri pe ke whakahounga i pē ai. Ai mea koe na iaha mea e mau ma hataha na iaha mea e mau ai. Ka oku whakahounga i ai taha kotoa pē na iai haki tafa aki na tapa mai ai pe tokoni ai iha whaahinga mea. Ko mahu inga ia he vesi taha o no, o ku asi mai ke whekita aki ha umatapu. O ko ku siona aku he tohi tapu e taha, ni ongu puku ke keu maulelei ai vesi ko ia i e taurea whakani. Wa. Ka kia te au, ko ha whekita nia o ku makehe, hao haoa pea tapu ha, aia o ku whaia i e ofa mo oni. O ku ikai ke whai e whekita ko ha whakangari ngari ka o ku whaia i loto. O ku whaia me i loto ai ofa koe ni i he ihe ofa mo oni. Pea ka paurewa oku, ihe konga whaka mui mui, oku asi mai ai talate ofa o ngahi si asi o kalaisi. Ka paurewa oku tau lau, oku tau tui kia kalaisi. Koe, koe whaka hinoi nou kwa mai, tau ofa aki, whekita aki e ofa oku hau haua. Ai ofa oku mo oni, ai umatapu, he tau whekita akia. Koe vesi tafitu urewa kou mau inga ia ai, ake kona ke lave ito ke taa. Ki nau tōlu, peko te pepe au, hoko hoko awia koe whakatū kia anga i o mausiasi. Peko hoko awia ke uhanga e au, ai ha, a vahe vahe, ia te au pe amoe ni ihi kehe ka ngalotu. O wha mai ka ngalotu mō whakamama wak mea te ai vavetaha. He, kai, ke tau whai pe mea ko ia, ka pau ok tau ilo i hifo, o kia ha taha to kau ngā whono ngā koe tu. O te te nofo i pe ki tai. Te ki whakamama o kita te alu kita ta, te whai kita ki he lau koini ae tohi matolu ae ni vesi ok tau lang whai pe kita te lotu pa te tauhi ke wholofola tauhi ki e whekau e aho ni koe pōpō aki ofa. Mālo.
1: Whawhetai. Mālo apit. Koe te uraki la vei peki kongana e whakala vei mai he toke tā e pego he aha te ki mea u te kawai. Manatu ki ai au pito. Ko tui koe, kai aha pu whakaukau ki ai, no mea peko u ilo i neu wha alo ave. Ai wha hinga i heku ki i motu i misi ni ki hona o ngahi api. Pea, ko tui pe, pia ngahi taim whai ngata whakamea rere, pe te ulele, o whai ki hi ngā we si i koia. Tala noa mahali au pito eni, ko e whakaongongo le lei. Pako uraki alpek mana tu, ka iaha tohi whakaongongo le lei, e whai kia kita ka te kumi ngā ue, pe ako o mai le vai ngahi mea koe ni, ko toko taha mau taimi, tau ki taimi o koe, o ko mōs mea i kotoa ia, ko tau fōu mai e hala koe ia. Ka ako ma kehe whakaongongo le lei koe ni, ko e tala noa me he loto, o e tangata ko os ka kato e mo uia he fōu ngahi whai ngata o ene hala fono ngā. Kene o mea i ha fefine, ko mea nā kurak whatonga i koe fefine eni. pe ko ia ko lahi le vai a ki ha fafine. Ugai fo ke lau ia ai folofola ke ua e lea e kakai fefine ha frata haanga. Ko tui te tawa u kia he ngai tohi koi ki mui. Ka koinu ko mai e Paula, ko Paula pena ne omi fo i fe kau ko ia. Pa gue hano ngahi uinga, ilo ia he kau teolosia. Pa ko uinga hano omi ko fefine, pe ato ki whakalau lewa ki ai, hangi ko mea kona na ke slave mai ki ai. Toke tā, whaka ulunganga. Pea omirewa e Paula, whaka amu ke pehe ka kai fefine kotoa pe. Ke tauhange ko fipe, ko se vani timo oni a kalaisi. Omi ai koe fuaki, fie fia e ne ngāwe. Pea kai ke ngātai, o ku hai o tupule kina e ofa. Iha mo ui, o ku nea o ki hatu unga pehe. Tau whakakato mai koe toke tā. Te utoe lawe ta tau pepea mo linta apasi ke vē stafitu. Mo oni au pitoia. Ne aipe lau a Paula he tohi ngā ue na tau os fōu mai ai. Ko uhi koe kakai kon koe o pehe he nau nofo he talanoa koe a mo se se he lao. Kuo pau ke kamu. Ko uhi ngai ok sio ki a Paula i he whakamā opo opo. Toi on pe Paula, nane omi he tohi ngā ue. Toi whamanatu mai peka tau tolu he ahoni. Koe osi eni aloma. Pako ene kei whamanatu. Tau ilo e pēmea ko ia. Tau mawahelewa. Ka e tuunga e tau ilo ko ia. O ka pau o kumo ui. Ai folofola. Iho tau loto. Koe miniti koe ne ua kutoe. He keke tuku wage. Tuku watoe peke tuke tāke whakamaa popo mai. Malo au pito.
0: Ilo i koe tau pota anō fukeni. O gai fuka kai o fanongo ai tau porogala mai. Ah, kata kata. O e kata mai ka mato. E kata he te toki hanga o la vei. Ta ko erea mai pia ki ahoni. Ka koe ahakoe, na ahoni he ahakoe ia. Koen, koe ahoni en. Ko tau ko ngā en ka inga. Ke veni te tau, tuku mahere te oe futaimi ko eni. Talu me tau wanoa watolu, mono lawe tui tapu. Meni koe ke aonga. Kene liriu ai kakai. Tau fōke mai ke whaerea ku tau toanga mau peki ai. Te tamaka, lau whanau e fu ofa ku o mai he re tio, ka pāhoe kai liriu ai kakai u whanau re tio, i he tau porokalama koe ni mapu te malau. O ku hinga fōke e porokalama koe ni, ke whanau ke rea, a koe rea, kai au ke loto. Kau peha ia ku, o ku tau e mea koe ia i he, tau mai koe ni ki loma. Ke i toi a kori ni tō. Suka kahi feitu e ni tau pe, o lava fas mo ya fi mo kolomo tu te te kai ke a ta ma fa nga ia pe pe ha ki pu ke te kai ka korin to ia ta ke te ta to ke a ka korin to ta fo ke tu ke na fe tu ha ko e fe so mo me ko ya o kuna o si ai pe kina to ol ka ko fra malo a tu ke taim ko ta pe tu ma he ti o kai nga mo ke mama ha ma fe nga ke ta la tu o pe he ha ta pa ta ko e ka pa wa kona ki da to he a honi. E whakamama o kātou e kakahi mea kātou gwen kou whai porokama reti o. E ka pau e pehe. Ki wakai lelei ke kau ngā mea, kou gulatonga kau ngā mea mo he taimini. E tuai pe e pakihiha mea, kone ri aki ea koe ka aru. Ko kau ngā mea ene fiha mono ri aki tātou. Ke heo kau ngā mea he tau e hongo fulu kōsi. Ke heo kau ngā mea he tau e ua kōsi. E toi ke heo kau ngā mea a pongi pongi, pa mo tau hopo mai ke tohi a korinto. Ate o falang ke te motol kai ngota pe ko fala ve homo wingo ang mo fano ke por kala ma mate malau. Ta wang ke tau hoko ko atu. Ai lau pe tau bakai ki ha konaki o kuneri ri ho tau ma hiloto. Ke to lava o pame. Tu ko pai pe ve si ua ke fra o sia. Tau tau tol ke. Pe mai. Ke tau tari le lei e ki. Ai oktau. Ai oktau ko pe mo kau lotu mo lotu ko ta fai. Ku me me ko tau mo koe. Tuku tau no fo faka ai faka ta tau ke ka mea koe. Ai e mea kou tau mo kita, mo kita o tolu. Paka pai ha mea te u mari mari ahe ahon. O kwenga mau peto ngā ke kakapa ki ha mea. O kita koe ko mea koe ke tau mo ia. Ka u kakapa ki ai. To kanga ke kai mea o tau kakapa ki ai. O kule rei kakapa. Mana tui mau pe. Ke ki to kanga ke mea o tau. Pea mo ia o tau fai a kota pe. Kwa malo at. Nga ta hei na fai ka kamamate tamaka ku ose tau taimi. Tau foki mai he wike kahau, tau kamata i he tohi, ko te ulaki i piseri a Paula ki te kakai korinto. Pea, o kei hono hulu hulu, pe te maulawa te hulu hulu ko ia, o foi wahe ia e tahaono, pea mo korinto. Ai e ko te mahina i e whā, awe ki tau tolo ofi ke kirismasi. ai ya koe tauni, koe taue ni o loma, pia mo kurindo, ai fukono tala ya koe nae kamata aki, ai fononga paula, eh? Malo pita pobea mai, te maungata he, o fatu.
2: Malo pita toke taa mua mo hinalei, tau tok foki mai wika hau mo kurindo, malo.
3: Ora e Digicel o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whamiri ki tonga moi Pasifiki. Kono I ngai wanga e Digicel lia o whakawhainga maria I e top apu ke lawa mao I Nusilani o ki whakatau ia me teuri, supermarketi, pe moi ngai pausa o lawa ke ave ki o tau ngai whamiri I tonga moi Pasifiki. O lawa foki ke ave online I e www.digicelpacific.com. Ki atoe whamatala, telefoni ki he tifika noa walongi au, tol whafa, whaua tol. Digicel o tau whakalaka whakataha.
4: Lomo weki gadu mua. Whanonoia koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ki wikini. Koe tau porokalam whakamalo sina mo whakawheohi o whakahoko ia me Star Hotel. Tuasila tolu hivaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahapure lulu o I wiki kotoa pe me taimi hongafulu AM ki wā PM. Pea koe tau aloha te ike mahinani e whakahoko ia e ahapure lulu o I wiki kahau kono wā fitu o me wā fe wā ono. E iai mo ngahi pare ki e tau ngahi fe auhi disco, waltz, pea mo aloha lerei taha. Pea koi ai o kuatu ai heni ai whakaafe loto maafana ke tau rekareka kotoa pe o loto aokalani ke mō kaumai ke tau porokalama whamalo sina mō whakawheohi. He komo ili rei mō ui fiefia koe moto ia e kulupu We the People. Whakapapatu piriki tala noa o fisa whetutaki.
5: Koe tataimi ku toi tau mini te taha pea moe konga ki he taha. Hoke taha ke porokalama ia ai kakututuku ai Ako maalunga tonga, whahoko atue na sekretari e Maria Longopoa Apikotoa, pea pefeo kikia siare moi moi kau atu pe, e fasikoni o taritari ati kinawa, pea matoki hoko atu maaloa.

Ko tau tau miku hoko to tono ai wa, tau kolos heki Australia ki e tau ngahi o ngongo pe amo ui nai lonton to ifua. Pa te fastaltari o ngahi o ngongo pe tau tok foki mai ki a weina.

0: Kadonga, kuonga tu.
1: Fefe damini.
0: Iyo, iyo.
1: Kuonga ti.
0: Iyo, sa iyo.
1: Iyo. Iyo. Fefe.
0: Malo iyo, iyo, mongo mai.
1: Oh, malo. Kwe go, wambe go, hene go hoa tau, ahoni, a melu te moe beau, eza mai, telefoni mai be, fika kwenne, aki. Kwe te ma, toe, fai pe shio kia, ilo be gulahe ngai spoti. Kagi he hoa ni kom tempen u mahi nga e tenu ta lo tonga lele e foki e e a kapulu pako lo tonga alke u o honga ko e oe super rugby pako hanga mai mo nga he tua mai ki New Zealand pa pe ki tua New Zealand ki nga me u mai wai foki nga cricket wai mo fangi sporti ki u hoko e Australia me ka ko e Oceania ko tau fano pe ki nga he ola ko e a sumai tau tolu. Ako mea maui ngare tau whanon ki ai rotonga lere koi a super rugby e tamini. Tong tau wha wa oen ki e kenmi ke whai ai koi a playoff. Ako kua e tau mātāpia ngai wai ngā maari e hongo mai ki muni. E ku mahina wha ngai wha tūru tamini e taki pe a Hurricanes. Pe ki a Chief, pe wha ki a Blues, pe mo e Crusaders. Ko Crusaders wha koi ko e hau mulo tonga e ta mine suba. O kua kua fuko no talanga e ta mine kulahi pe e tonu ke tau hake ko e lao koea.

0: John Kerwin. Una be was tonu ke fire hanga o e ke super rugby rugby time ni he ku be go fema o ke fok ma se ta fi moni pe fema o be fok ma se ta fi ka uto ku la me ke fale le i muslani fale faka fale pe o ta uto la he ngai pa be mu ta wi lo pe ngai ta gol ko hi na ta uto la lo pe te ngau e no
1: Kaltonga, Kaltonga ko Venus, ko Venus na utaitale la ni Kaltonga. Iyo, ko na utaitale la ni.
0: Malo, iyo. Venus y malo, fafa yon mare malta, imi mo fatale nga hi korea tuke. Kema, fumao yon apito nga ilo ki agapulu koe a Lusilani. Paku pepe ki mama ni ko hivu katata tuki mua koe nga hi comments koe a mua nga hi maeta hongongo. Aku firma hotel kei kita diwahai mai kita diwahai malai kau ni aku pulu malai tau mau ahoni menus
2: iya malai tau mau ahoni kadonga
0: kau siapa kita tu kile lepe super etamini kau ku lahir ngah me kita siokai kau firma kita ki pamange buka hausioki Foi tau goi a lepo, he tau goi a sif, pia moe kusedes, koe tau goi, koe ngungo, ngai, ngai fu pai pala lahi, koe ni vahe Lusilani.
2: Koe ya,
0: koe te hao, iyo.
2: Koe tau maari a pita se koe, kautong. O koe ka tau tano a, koa whakamana koa, peka koe wa inga koe a e tau tamaitonga a lepo na fu make heange. Me heango whahai
0: loo. Koe ya, but.
2: A haviri pia mo whainga nuku. Pea ata ale wa tafaki ai ngota faki ai ko me ko win ku wi ko reni ko ko 10 over attack
0: okay
2: yeah hanga air to faka o puka de fuka kai to la defense fa eta ha ama mai haveri o lotokoro eh e foi lotokoro kai kimu ai mana tu ko foi aka haveri
0: Kotoko tahe ngai tamua he culture ko a kusenes no be. Ke taimu ko wao ke taimu ko ne tuu ko e kai hene he ki tuu whainga taa ko ike. Ko taimu e ilo ngai moko moko ko e a kusenes he taimu nao mawai. Ke kiri sio taia o ku nao hamumu ke oho oho patoki movete o whainga taa taa ki ai he. Ka unke maari e ho oho foi I. Comment my goya I my mo mo go go te go he go be ma u inga ya ke he tam si wa inga ke ni ke ma o lo to go ya e alta presa mo ne
2: ko e foi aka go ya pa ho ko ai go ya foi le foi nga nuku ona ona kure ta o foi tata ho lo to ko ko fitu ya e ko ko koe Super Rugby final tau pe koe ofi taha pe ke Test Rugby, eh? A pressure koe koe koe tau pe, eh? Pe, koe whainga, koe koe tau mai, e rin, eh? Koe ne fie ma, ai kai tau mai ki unaurama o Kamata, ai counter, koe 10 over, atek, eh? Koe o tau mai, e koe tu ia, o kau nao he tu, kuhake ki olunga, o pito pito he tohi, tohi fili, eh?
0: O fainga luku ne marte ko fihina ko foi pasa ga ton ma de mi fainga luku ka
2: hanga ia
0: ke hamidi
2: ko ga te defenda
0: o futte ko
2: pene to ku mai le time ko ia ai pene ia ko i be ko e ka natula pe ho ke la na to mai tonga ko ko la ko ga ko natula ne so
0: e o no bit a bit
2: Toi fanga ta kakaya ko.
0: Mutta ne pepe mo ne foi ula gitata o. Eh na fiat mo ko ne pe. Ke se ko he mbava ya ko no ni ma mo foi pulu. O ta ya te laini. Ekko e. Se ko he ke ma o ko e ta mai ma si mo no lo to. Antapres.
2: O ki to no no. Kai reach out pe ya tata. E ko e. O gui ko ka palangi ka ha fainga ka kai no mau X Factor, eh? Ha fainga e X Factor. E fainga ka mai ngai no la va pe fai ai wa si mai e ya fai ki nga no ku ko ha vili ko. E da to mai to nga na me me na tu la pe fo ke. E da to mai to nga da to ko ka ta la me ko ta be fainga va nga ke to nga mo. Ai ko fai nga vai nga hoki ko fai nga ko e rini ko ke e ke te heka ke taula pata to o malo he saka flika e tight e alfa ka ko he te mini ko si imagino ia o fu o ku fu malo nga la to we e
0: e bo se be mo na ki pan ma ma fa e mo hai mo me be ma ma ia e Springboks pa mo Argentina e ko kasi ang ikih ke tafak ko ni
2: yo
0: ke vai nga ko ni kasi ko kafin nga nofo kila la wa la o ke ai velusi ang ko na pe kalta ma ko ya nito ng ke o te fo vai nga I tu alui tu alui ko ku fifi di meni o pe ke Ke mau inga ia poate akapulu anu silani hatahu aspe to sio ko pahange ko Richie mo nga herte itali naf ke puke mo fafoki mai ka wa inga lele na kai ke oku kehe na torien beha toi taha pe ko te o playmakers ko ea o sio ki ea fakaukau Pero o tal na pode agapulo que pouca que tá também que bem.
2: Coi tu e cantão aqui que café e finha na fora. Olha, os me levo o sign aí com track, é? Cago com tu e na também que ele que uma pena todo é que ia na fainga mali que o black. E tá me com na auto cama tá com é super rugby, é?
0: Go ahead.
2: Utera tau sio pe.
0: Io asia bitte. Bona bi.
2: O aloha ka bitte ne va nga hiki hiki to pe hoke va.
0: Io. Ito va nga. Nengo tau sio me ko gida ma o ku o kwa ike nofo peo tari, oku viviri ke alo create, make opportunities, ke create opportunities mwe ne chances mwe mea kwa ya moni ku sio kwa ike kitamako efo kwa kaunawa toki asi hake, itamini kaku fufefe kapu taimi kwa ena la kwa pe na ya asi hata haye pake ta ue ua petolo, toki lawa ke fili kaku ndo ike tamini oku mefo kwa fili pe ia me taufakabahe kwa tamini kutau to supa u to make hange me fawahe pato o fea pe ia ke asi pe toko ta pa fai moto o taimi kwa ya ah o
2: sio
0: ke ta fanko ya
2: pa we fa nga na tu mu fa nga me ko fi ma we fa ya ko me ko na u pe na do pa ngi ko expecta nga ta nga tu wa ya pa ko ko ngi ko ko wish ko ko ma ko na ma ko pu o ta ta ta ke ka ke la misi na do ko ta ta pa ko na ta ta na do
0: I can't tell you what more to work. Quake a lava man from Marico. A lava man, I Tony or Hacking at all. I could help me. I have been on the phone.
2: I go for tau ko e
0: ikasa
2: mo manu Samoa o una wi he moana ko to ai u hinga for ke ma hana u okay ke na time ni u ton ke na wai nga ko he te time ko to he ku me fai World Cup ya eh i he fa hinga le mo lo pe ko ni an time ni
0: io
2: ka o ia o ta ho he kala pu ko ke la wi ya pe to ko bi ma le na wai nga na to wai ai ko tai menu ke ma ta ke na ta wa e super rugby e ho ho ko pe wa e apu e u afitu ai ko me apango o ma ha ro e kai na wa e se to la ba ha fei ngai ya e ilo e ko e ko e la ba
0: ma to mo ye
2: e o lunga o pito ko e pe te na brava o fai e
0: ko e
2: na fa no pe ke le a umanga ta ha I bet I'll do that. Kapa wet kusogone ay manu moana. Horo obito wa inga ko ikaritahi mo man Samoa. Horo obito heke.
0: Horo
2: obito. Ya fetu ke na uwa inga ko tau tari peke tau sa man ko me up north me England mo France. Kwa ke toko si ifo kwa ke motu ata maiki. Kaya ko suwo mo ay pa kay ke ngatai. O si ko World Cup ko ni e fai ngata ke tau toi hu ta toke e ongo tau a ongo ha a ongo pule a ongo fonua ha mua motong
0: e ha mua motong
2: ke tau kua la
0: fai ke kia hapou pou lele i hango lau ke ke o ma o ako tau kei tau kei
2: ko me tau me ape tau manawasi ki ai o si ko World Cup ko ni kumahinu tau hu ro hua ko tu pu me na u ma sta ku painga i
0: tau ke dio mo no me ai fo ki vendo che wa fo ke ai la fo ha ko no o fea un pola England be fo na na pe mai con ki mo ate te na o mai o vai nga ma to ke fe ke hu e World Cup ko ni ha ko mai ka ko le a mare ma si i le pe ia fie vai ma tonga ka kune o e ia o ko hi o sha fingi inglani he ko na tonga na anga fai nga mali e ka ne ke si o ala ke no au ai ai ku te sio ka ko ai fai nga sio pe ko nu sila ni to sio fai nga ni o ku la he a rupe a ka o tu motu ma be fai mari ma be a contract ma kalas ko na ma ma na to me o breki ai ko ngo ko me ko lu ho ko ka mini ke ka vai nga breki una al Kako fi Filipe ko hinga kono no fot kono ko faunga ko e o breki. Pe ko ai ke na fuma fama hinga e kala si kau ko na toki lau ke o. Pas na toki o lau mo me e kako. Kako ai fai ngani te fio kwale a ke pe kau matea ki vai ngai tonga. E na ofa e falani, na ongo e falani. E un pepe mo kau hanko ko makoa mo kaske. Lai pe na wena pe. Oh, hoi kai ke alu ki overseas mune mahu inga ki ai falani hulufe. Ah, o siong e ke ta whako ia. O tu ke tau kei a pita. Na
2: pisio ke komeni koe a pula amone o pito ia. E whangata ke na mawahe na oa kuna. Ka koe tau sio ke he tau tamai koe ni a tau tō o ku. O koe uhinga na uhu ki he moana ke na maua whanga maari ki te wai tonga.
0: Koe.
2: Moa lele wa fuke, koe mea ia koe na maua experience he tau koe moana. O alwha ke hele o maunga ki na ulawa whapunga e tonga pe na ulawa compete e world stage. I he maa olunga taha.
0: Iyo.
2: E tau koe na kalapu pe kita hea moa pa te tau whakalapu i tonga pa te maua mea koe ia. A he tau kei koe ia. O kuma okay he te tou tou wainga i he level ma olunga taha ngā kapuru.
0: A bit.
2: Te toki lawa o tā wahe ngā te siloroa. Ka pau kuma e tō olewa mea koe ni e holo lahi he kaike nā koe maa. Nā koe pau ke nā maa kapuru tō he tāu kotoa. I he level ma olunga koe ni unau.
0: Iyo, ma olunga.
2: E tau o kuma uraro au pito ia. E kai maa wai whainga experience ia e taim kuku hawai he tau lahi. Tau koe ni e ngahi whai noro. Ai ko mea kutau
0: whapua,
2: he ngō ngari ngari e mōre, e whainga maari koe, e mōre lewa mei tonga muha mōa, i whainga maari e koe, hei mea e iku kia i he tau koe, World Cup hoko mai, e?
0: Eo. Kauko, mōne a bit, mōne a bit.
2: Mea pēta kou siu kia i.
0: Mea pe hangen na kei toko si ibe tau ta maiki i mea. Avao hafisi ya wosai nao tolu ya. E kwa ki fumaho inga ki nao tolu tau. Kuna u tolu nga nao akapulu na to. Kwa tau tolu benia moa.
2: Iyo. Usai apita
0: fisi. O ku fufi e maa upe hege. Usai apita fisi ya
2: pa usai kule tru. Pa uwewe lahe pe pa anga afisi yo nao anga pena to tongi nao. Ke nao nofo i he.
0: Bona apita.
2: Rugby.
0: In our love, but we can't have a bang, I'm about a bang, I'm going to get a lava, book, I get
2: out.
0: Here, my geek, why? But now, you mentioned my bear, I see a counter attack, I will break.
2: Oh, yeah.
0: Okay, and the hanger now, a calm one. And the ball, I'm going to show God, the folk, my Willie Jordan, go get him. I could say that's Kauki for Mabuleng. You see, okay. And the lie and the CC and the Agaga and the line, who my father lie, my man. Kerry Bear, I pull with time with all. I see, okay. How should be one for a laka? My uncle, she okay for a Coty Taylor. My now Kasulu Beki, Kenau Timmy Hange, why Mafuri, now Wainga came back on the wing again. Lie hanging now. Wainga a pull.
2: Na e ko mo misla he chief ya at Damien McKenzie ka bana ka ke e he nga e ko Damien ko tanga ta counter attack rele ta haya o e ta
0: okay e bon e ko
2: ke ka ta de ki e ka bana e ye ale po e ko tu ya ke he
0: e ayo
2: he une la mayo kamata i ta ka ko la ko ke he me o pore ki a bevo ke rainy ko ko foi kanta ate ki maro pe tolu he me ko he kanta mo furo ai o ko kai ke ho
0: ko
2: ko ko kanta ate ko a mo ten over ate e tai mini wi ko ten over kana ta fa au pe ta to ko te kanta ate pe mo ia ai o ko me vo fa pa ke man so o ko ke pala ni ia he o ku to ki ho ko so pe ia pe ho ko ke ta mai
0: ho ko ia da me Kufema o ke lava o ke lava mafuri e fakau kau he time no.
2: Oia, ne o kufatu pukoso ke peia, fai ngata ke kauia he game play.
3: Sista Patiola Moria, pepe foke sekretari ko isu tuku minu silani melevesi vea. Malo, kawate fasi mutak dak dak pe ki programa. Malo.

0: kata tai mi oku hoko to tonu ai tolu tau hoko ai peke polo kalama ko ia ka waka tutuku sanga to so se fo fi fi ke tal tai lelei a melevesi malo tau ma oi ahoni ko tui pe to ki ka mai ai ai pure ako ana yang te kai ke hu mai pure ako tal tai lelei ko ke polo kalama
1: Mau apito e limpa ka pehe kia kia te vita. Ai whaama o whainga maari e ke wha prahoko e mau polo kalama. Ko e prahama whakieni ai ako tutuku ai apiako sangato se ho. Oi o tuha apai. Ai a oku tatan ke makau whakataha hen mo e tahine puri a koko e nina utoki. Toi sendia tu peki I message whakama vave ke e kau mai hena e toko ospeni e matala noa. Pea, ia e tau kei tai tari koko e ki he tahine puri a koko pehe ke u kamata ai pe e ai polo kalama. Ko kore peke o raku I whakamarumaru at pehe ngā I tala whakatapu ko tā pē o ko o si whaangawe aki mai he e whareni ke, ke mā kai atāmu ki maua ke mā whakahoko atu ai, ai polo kalama. O ku amana ki foki ki mua te kamata aki pē ki I whanongonongo ko eni ki mua pe atok hoko atu ki he polo kalama he ki mua na a ngalo ki I whamana ko eni koe ki whanongonongo ki he kaukolis tutuku ka toa koe a Aotearoa ni. Tau tau te fito ki he wāhenga o kalani ni. O ku teu ke whai e whakataha he fiafi a pongpongi a ho sāpate, e fiafi sāpate ki he tuasila ko e tolu ni mawalu Church Street Penrose I he taimi o no tolu noa e fiafi. Ko e whakataha ko e ni o ku iai ngahi me ake tala noa I lahi ko e uhinga ko te waki ko e ni a siuperi a e apiako a ia ko e ni o ku amana ke whakahoko I he tau fo ou wafe ma wafitu e aho walu hiwa hango fulu ko ia o tise ma pea kuia e ngahi whakotu tu ulahi ki he te waki ko ni o siuperi a ia oku ia e whakataha oku amana ke whakahoko I he fiafi a pongpongi I he taimi o no tol noa e fiafi ki he fika tolu ni mawalu Church Street Penrose. Pea hoko ki ai oku a katak pe mu a e linta ko e ko siha ke ko e ko e pule ako oku si feinga ke ke hu mai oku I kai ke ne ma ue link.
0: Ia sai pe kalto hanga seni ki ai e melevesie?
1: Malo. Pea koe hoko ki ai oku te waki whoke e mau fuu polo ki he whakasinga ko no vema koe o e tauni. Pea koe oku mau mo ua he ngā we e ai polo koe ni oku o si iai pe ki I komiti ngā ue ki he te waki koe ni o e polo koe ni a ia oku kau mai ki ai me hapai a e tahine pure a kostus ta Moria Patiola ka e pehe ki he ia siniwa heft pea mo longo pepa a ia koe tahai kau whai ako koe a sangatso se fo pea inu silani o ku kau mai ki ai a setau a lupe pea mo tiana laukau pea koe pol koe ni o ku he fo I wike tolu koe ni kua hiri o a umai ki a honi o kumau kei whereere a ki holo pehe o ka naisi e ai pol koe ni. O ku aia a ku whakanganga koe ni osi pe koe ni a reti o e whae mau ki I whakataha a ki komiti ngā aue koe ni. Koe whainga ke printi e ngahi tikite I he wike koe ni a pongpongi ka e tuku atu ki tu a ki he papliki. Koe amana kwen ke fofo a pai ha pol a sangat so sefo I New Zealand. Pia ko e Pol ko ni o ko si ai pe e mau fo i tāketi e mau fika pe a mo e pehe ke mau uti ki te koe ke tufa ai o ko pak mau fu loto lahi au pito mo veke veke mo o fie fia ki he tenteu koe ni e mau e mau pol ko e ai a o palani ki he Laiti whakaosi ko koe o nove ma aia e whai he Ellis Lee race course o osi whai e whakatala noa mo ki nau tolu tau te fito ki a Keasi o osi whai ki ai e whakatala noa pe ako whiwhia apita Keasi ke toko nilahi mai ka mau tolu i he poko tu tuu koe ni koe uhinga he koe, koe amana ki eni ke mau toki manga ato ki he tawhaaki koe ia ko fofuatai me ni he koe talu e kamata ko li stutuku koe asanga tso se fo i Aotearoa ni i he valungo furu tupu Kana e te ekipe ke nga u mau halotolahi feunga ke nga u ahi-ahi i ange ki tawhaaki koe ni e pohol pak mau pehe. Mau ulotolahi feunga ki mau tolu ko uhinga fo ki he kuteu e mau siuperi. Ko ula mau tau e ni manoa pa te mau alu ai pe mau tolu ia ki mua moe kuo ngā ai ku te teu e mau pohol pak o sfai whakarea ka te vitamaka. Ke te teu mai ke o ate mau ngahi tikite ke tu waki hele ti o pia. Moe ngahi tikite pe foki ke tufa atu koe. O si ia ngahi palani ke tufa e mau u tikite. Pia moe kaukoris tutuku, ko ia e kaukoris tutuku. Mo te teu mai he o koutui pe mahalo te mo taki hongo furu pe ki he wanoa ai foi tikite koe ki taki si i si i au pito. Pea ko osikamata ke unga ue maue ngahi to ua ko, ko hae whai ke ase tu utaki ke tupu atoho mo ngahi tikite, ko ki mo tolu ko ok mo kau ko koe ki he ngahi siasi, ko e tufa atoho mo ngahi siasi, pea ko e oku whaka fie fia apito whaka maafana, ko ui ngā koe te waki koe ni e ai siuperi, koe kamata ni e tau teke atu koe e tau siuperi, koe tau mao koe fo i lau maari e koe oi mawhana koe ni e amanaki koe ni ke whae fu pōlahi koe ni koe a Aotearoa ni o kau mai koe ki ai, pia moe pūre a ko, pia moe ongo me mipa me i hapai ki hono whakarere, mo nusilani foki, koe fuu lau maria ia ko ia ke te waki aki e tau siuperi. I he taimi ta tau pe kau koristutuku, i he te tau ke i tari ko indi ki he tahine pure ako, o ku osi kamata e ngahi whakataha i hapai, ki he te waki ko indi o e siuperi, pe ako ilo i ko tu o ua e ni e whakataha, ko osi ia i e ngahi Puka tuu tuu, oku te eki ke pe, ke fuu maau, ke whakapas le rei, ka kua osi i ai, ai ngā hei puka tuu tuu, he koe siuperi foki e aho e tolu ai polo kalama. Pea koe, ai a kua osi i ai pe polo kalama ki aha uruaki, aho hono ua, aho hono tolu, koe toe pen ke finalize e ai polo kalama. Pea aku te waki mawhana au pito e ai te teu koni o siuperi e tahine pure a ko pea aku mau pou lahi atu au pito me inu silani ai kawa e mau ki komiti ngā aue koe ni ki he te waki koe ni ai siuperi mo ngahi polo kalama o fokotu utu ki he siuperi na e iai e kore ai whamiri oe uruaki pure a ko ki he maka koe oe siuperi ke tukuange ia manau tolu pa ko osi whai e pakarea ki he pure a ko na e osi whai tohi pe whamiri a ko ia ke pure a ko ke tukuange ai maka siuperi ke whai ia he uraki pure a ko ko koe o sangatso se fo a ia ko Daniela Feao i he tahiwa fitfitu pe a ko ngā unu me whamiri ko ia teu e nau ngā we a nau tolu ki he e nau maka ko ia ki he siuperi. Lahi moe ngahi palani ngā ue ku teu ki he te wake o siuperi o ku amanaki foki ke lava atu ai pe ai tufunga ai koristutuku anu silani hala malu tau alupe ki haapai i siulai o whakahoko ai ngā ue koeni ki hono petongi o e ato o e ako. Pea toki hoko hoko atuai ai toenga o e ngā ue o te te waipe ki he siuperi. Koe mea e taha ne o si to o e seniti ai koristutuku anu silani o transfiat ki Asteleria e wike ko e ua kon ko mahi liwa tu ko e paanga e tolumano Asteleria ke tokoni ki he ngā ue koni hono teu ai peinga e kon ko koe o e fetongi o e ato o e whare ako. Ai apa aku na e pehe e tuku atu e uta koe ni me Asteleria ki ki tonga i he mahina katu u i sune. Pea lava lewa tu funga i siulai o whakahoko ai ngā ue koe ni. I ai moe whangaki i ngā ue ke pe he he whare ako ai o kawai mo staff room o ako o ku kei lolo tonga whai e ai ne talanoa i e kuouti o e ngā ue ko ia ke whakahoko ai pe mo ia mahalo pena ato e whakahoko pe mo ia he tufunga koe ni koe ko halamalu tau alupe. Pea i ai mo ngā hi whakotutu o kula he whakaki ngā ue ke whakahoko na e o si whai pe fe talanoa aki mo pure ako lele ene polokalama ene palani tuku mai e ai lisia ki loto ka e lele ngā ue i ako koe ai feinga pa anga moi kore taka i holo ke whakahoko ake u ngā ue koe ni koe uinga koe te waki koe ni oe siuperi. Na e osilava foki moi kore mai mei he komiti kolo polo ke whiri ha ngahi whakafofonga takitaha me he ngahi whonua muri ke nā ukawa tu ki he komiti siuperi. A ia konu silani ko o si mao e nā whakafofonga ko e whine motu a pekoni o ku whakahoa ko e kutari kei tatari pe ke okei mai mei haapai ke ukawa tu kau. Hua tu lewa mo e whatunga loto ko koe o nu silani ke whai haa. Ha sio ki ai ako mitsiu peri ke ngai whakotutu uko ia oe siu peri. Pea koe hange ko kulau koe whakataha koe ni oku te waki ko koe ki a pongpongi oku lahi e ngā hinga aue oku fiema o ke talanoa i ai pea mo whai e sio ki ai pa aku i ai e kore atu ki he kau koristutuku a Aotearoa ni ke nau ki i tuku mai ha nau ki i taimi a pongpongi koe ki fo i houa pētaha e tau tala noa i ai a ngā hi whokotu utu u koe ni koe ke siuperi. Oku i kai ko ha me a ke toi tolo tolo i he e kua api api e taimi ko tau ko me ni ko tau a kondo whaka o singa o me amna ke tau manga tu ki sune ko e pea ko e tau siuperi pēna i ti sema o e e tau fo ou. Pea koe mea ia koko ku paet koe ki ai e ai tokanga ke mo tokanga mai kau koris tutuku. Pea moe hange koe teu teu koe ne polo koe ai apia ko ke siuperi. Oku e kai ke ia ha mea ia e fufie ma uke mo kau ki ai koe pou pou pe pe a moe tupa e tau tiki te pa moe tu waki ko koe e tau pol ke mo kau mai ki ai koe ngahi me aia ko ko o ku whaia tai kore ko koe ki a pongpongi. Koe mahalo koe ngahi me aia a kou mantu e tai meni e kau ki wakat pe linta kua kau mai nai e ai tahine pure ako. Ke uki i tōku ange mua hano whainga maari e he kou ilo o ku lahi au pito e ngahi whakotu utu uia e tahine pure a kō me haapai o koe koe tahine pure a kō fōki kau koristu tuku o ku ngā wepe me he ni mahengi hengi o leere ai o au ke po uri o kai keu ilo pe ko fesi taimi o ksi ima lolo ai e tahine pure a kō ka tau ki tōku ange mua hano ki taimi ke hoko atu ke tau ki whanongo pe ki ai.
2: Malo. Malo apito. Malo apito e mo fainga mari.
1: ko tui pe o ku ko wo ngato.
0: E a o le lei apito pe sista.
1: O malo. Malo pita ma u whainga mani e a o wha malo atu ai pe ke a te wita maka pa pe ke a lin a e ke o mi whainga mani e polo kalama koni. E hange pe ko nahi ume wha whaka a lea pe a ahe aki I he ngahi polo kalama ki mua. Ko o bu matoko ua pe. O mo fa fo ngai ka to pe ka ko tu tu ku ka ko ne mo fa am mo we ki ho wa to lu ai ai ma ko lo kala ma ko nga ko la ai un ne ko ki fa ma ta la fa ai ai mo fa do la ki he te wa ki si pe li ko ni ya mo ne ai le a ko pe he kind every successful man is a strong supportive woman o na like a woman go ya provide ngahi unseen labor mo ngahi giving out we mo ngai faka ai o kai ke e fa ma o ya a fainga kakai ka go every successful good man behind every successful man is a woman ka go do it e go e ta hene ka o fine o go do my mean o sila me de vesi kai ke la foka ta hai ki asteleria pa e ki abrik o go e ka o fine na to me ya e popo mai ono te o ki go in o superi e hane go e o fra malo la ya tu e me de vesi mo ka ko listu ko to pe me no sila o go on fra ma fan o hange pe te waki polo ko na hange pe ko te ala te wi he wi ka o fai polo wi ka o ka ko e ngahi ngahi fa ai ko ni o e pe la maria o ko ma I he ni pe pe pe fo ki fa na o pe a fra vi ne ai ki fa na o no fita la ki moia ni ke la o hi o e ke an ki ai ko klas fi ai klasi ko e klasi ono to ko I think I look if it's a my day or I think I'm so safe going up, find out she's better than a bit of all. There will be if I hang around my room with your fear. That the feet that they're walking out with when they're walking so pretty. How my me here from a talam report I met a Melevesi, I walk in love of my Halamalu, Tawalupe. E whakahoko ngā ue koe ni. Oku, o tui, oku hangapisanga so sepo toko ni. Lolo tonga e ku feinga ke u hu ki uta o whaiha ki I ngowe. Ke whaiha ki ngowe tōha manioke, tōha talo. Pukun hapea mea lava tō ki uta, tōha fuulesi. Kon uhi ngā, na ia ha lava mai kau fulau kua e peki manioke, kua e peki putalo, kapau pie, ma oha fo ilesi ke prekfasi, kua ilesi pei motun. Ea, ka ko, lor tonga fie mau kua ngepo ko whenga hau la whaiga mea, ke aiha ki I a, kon uhi ngā, ke malu I, hupanga whatapu e poa ka, kai lava ke peki ngowe koni. Pea pai ke ilo pe mau ke whenga ko whenga ke toha, Fusiare moe moe ko ilo e hupe poaka. Tako e siu atu ki he time ko e hae ae ato ko ni. O haore whakau kau ka te au e whae kore. Ma uki lai kapa ko ni ke kai a ke a ko ni. Ke whae ae ngowe ko ni. Tako tupe kau kuri stutu. Koe ato ko ni. E kau moe ahe toko ni ko ni. I he whakalanga ngā ue ki uta. Ke whae ki ngowe ma ngai me te te te kai te whakau kau. Ka te he fōke te wā ke tau siu pēri. Ka ka pāwe alato o tōfu mania ka lahi ang, lahi pa tōi, multiply, ko tui pē e whawhalawa tiki mōri ke whakatau. Ke au tiki nusila ko whi, pa tōi makai a Astereria mo Amerika ke na whakatau, ma piki nusila ko whi mai ki ono o ati kontena. Ea, neongo tātara no pē ki mea koe ni, koe api a koni, e merevesi. Oku ko te emfo koe ni koe mea kulahi taha te emfo koe ni koe sipoti. Pena I he whalaiti ko osi, pae ko whalaiti ane api, ka whalaiti atu ko e, na e whai ai a tau seven aside. Pea koe fume a whakaririfu ia, a e fu whakawale vare pe a sangat so se fo, en ana wikuna katoa pe, e tamai tanga tātoku ke he a mitret. Ana wi kona katoa e tau seven aside koe ni, ma katoa e I kuna koe ni, pai kai ngata pe I kuna, na koe man of the match, na ma katoa piki sanga sosea. Physical appearance o apiako e ngowe pareako mo e nofo anga he go ilo I ko apini feitu o lahi e ko e mimi feitu ia e mimi senta pe focus ki ai a nofo e kau folau mai. O poka mai a asereria e nofo anga ki eni e ko tui tu tatau pe ki Amerika mo New Zealand. O ata ape eni kai aha mo lava mai a ni iha ka kai nau fie lava mai mo mai. Ko tau leo mo pe kisi I wuna ka tau nofo pe eni o koe mea, o koe kafu mea lahia. Kei tato yo toku mea ho tere te tau iheri mi tau tolu I haha ia I he sanga sose fo. Pe whakalata, pe a neo pe e pu iaha haki I mohenga ku iheri kore atu pe. Tāna ki mai sleeping bag mo pa umoia koe ngā ki tau wilo mi pe eni. Mala e haki turi ki pe koloha ke tau whiwhia. Ko tui e menevesi, e kai ke fu uongo o lahi at ke api a koko, me api ke tai lorotonga tai rimi, o lere ai common test, pe a koe media exam e toku whai e isone. I e taim ta tau pe, o ui lere pe kau whai a koko, e lere lele pe, ko tui pe koe, mena o mai e whai ha I hua ki ki uta ko ina ki fai ki ngowe ko ni ta ke fa to ai mele mes o ko kai ko e takai tanga ta tu ko te ngowe o wa te u pe ata ki e ke to e mani o ke me kumala e bula pa pe to e te ka go ni ai e loli me ga me ko ya kai to a mo pe o a me fa fo mi ki uta ta go go ti o ke ta ai mi mele mes ka ko ki me pe ko ko ma ta ni he ni te ta me ba to ta mai
2: ko ya Mahalo au pito tahine pure ako. Paku hange koe koe oku koki mai tolu koe mei nu silani ka koris tutuku pa ako tuipe pehepe mo hapai pia mo e ngahi matua tauhi whanau. Oku mau monu ia foki he e mau mau koe tahine sista patiola ke ke mea mai o ngā ue he apiako e te waki koni koko ai siuperi ae na upaye ki pau uato ki he tare ki tāko e wike ua koni ko mahiri atu kou tālange koe ko o mea ke ke tokanga ki ai ko e tahine tā po o sista patiola ke ne e nofo pe isanga tso sefo o a o ki he siu peri he sio ke whakalaka laka ko eni ai mahiki hake ai apiako ko e he ene talo ene foki atu ko koe ki ai. Taim ta tau pe ta ma e fo I fie fia ta tau he ta ma o koe ne le tio PMN tonga ta ma o foka te vita ma ka pe a molinta ko uhinga ko te waki ko ni ai polo mo te waki superi ko ta ngai me a pe ta fiema o ke tu kuatu ere tio te ta kore pe ka kina wa ke o mai hata fainga maari ka ko uhi ko usio ko e ke ta taimi ko toe pe ta ki miriti enima ke whakarean ke karinta pe a mo te vita ko e na akuyai ha me a aku na loto ki ta na ki mai ko o ngahe ko mei osi e ta taimi.
1: Mahalo.
0: Mahalo au pito e sista pe a pehifo ki kia melevesi I kai kaha mea te matokanga at ki ai ma poupou at peke ngā ue ko ia whakahoko.
2: Koia. Mahalo au pito e linta ka pehe ka te vita ka pehe ki he retio at pa ama upainga maarie ke whakahoko atu e mau polokala ma. Pe aku I kai pe whoko ki whainga maarie pe eni ko koku e aku te waki ko eni e mau polo pe amo e mau siuperi e toi kore atu pe ke toi o mai pe mo mau whanki whainga maarie o maua. Ka pehe ke he kori sutuku mo e api ako I e toi ki ngahi taimi ke hepe. Ko e mahalo ko ia pe ko e me ape ia ako o ku matokan ki ai pa fa malo pe ke tai ne pure ako ni fa ma tu fa yo mari e mai kai ka u mai ke tau polo kala ma ke mi aton mai pe ho e kolistu tu ku ke tai ne pure ako ko ia pe malo
0: fa malo at ke pure ako o sanga to so se fo si sta patio la moria pe ke te ko me le vesi a lava o e nga u e pe mo e polo kala ma aho ni talat ho ku ofa ki ho ku ki nis i ho apiako e pure ako ko si li via vailea o fa tu ki e nga u e fa ka ho ko malo
3: ko e tak tai mi osta mi te wan fa nga mari ko ni o ta ta u fa no no ngo mo ta tu aki pe ta to ki ho ko atu malo vai malal me kauta ha plenit kas me na fa no no me tu aki ke wikeni malo vai
4: malo apito te vita malo la malia o eki lele a tonga ko to pe ko ata i pe foke ngo ngo me tau kauta ka i lo a kuia ko plenit kas o ku kai pe foki fie tu ko a fie to ko ni ai kauta ha ni ki tonga ko to pe ka ma foki ngai matakari ke ke o glau me a mai o fatawa te na me alele me kautahani. Kras ke foke ngai mea lere e leo ngoi. Ai ngahi me au koko mo mama whakoe a pensini. Ka au ku whakalata pe me a mae ka ai ngā tartar lere a ki nau tolu o ate nau ngahi mea lere. Kras ke heke mai whangi ka au ku kai pensini lere au pito au pito. Ka au maa foki o kuai ka inga me katikati nau me a mahe aho ni ki whaamiri ko ni ko wea koe nau ki mea re ka maa foke ka inga me he mitoni pea o kaike ngalo foki a o kalanini o tokolahi mai ka inga nau me a mai ko wea koe nau ngai mea re ko wea koe nau ngai whaamiri kua mariwa tuki sa patwa e sa patta mai pa nai ai ngai mea re nai o atuia koe ngai mea ofa ki ta mai pea mui wha e pa kwa malo ai a kau tahani ke tonga kotoa pe, kau maafu kere joni mo te vitamaka. Moi fua fatongia o fua hoko mau pe, ko uhi a ko tau kainga. Pa ko iai kainga, ko hape tuunga kuke iai he finance, pa ko iai kainga o kai kia laiseni. Lava le rei pe kau tahani o toko ni atu ko pasporti pe, pe a moho o pe siripi, pe a lava lewa ka tehefu ka kina o tolu o lava pe, ke toko ni atu ka pau ke pensoni pe ko hape tu unga ke iai lava le rei pe kau tahani o toko ni atu. Kas ke ke me alele ka ku ke viviri pe ki ke mau ai lele i taha se tu taki me koe ka te au tika telefoni koe noa ua ua noa fitu hiva ono ni mao no valo pe ko au tonu mai pe ke ia ke ko ia Planet Cars tika te au fitu ono e he Nelson Street i one hanga sa mo me aha.

0: 被覆啊，我上买一块阿吉豆腐，落去伊是放阿呀，并没有变。个我的毛病还是我们大家各有肥嘛，肥反正我该啊，到该个各有顾搞，那我还发没哩，一些报告嘛，说了不搞个木林东西了呢。啊，我个那个阿个该啊，我今年福气啊，搞阿阿个不毛啊，土路发嘛，这个个。To ta ko ni ko kai nga bo ta me ha pai me ha ano ma u mai no be ka ko ai si o ke hingo ka ko a u ya o se o ta a pi hen ni no si la ni porque ko he pe ko lo tonga de tu me ai he fi fini ko ina u la wa a hi mai ke ta u ka nga o ko ni i porque ko he ka te tu ko ke to ki fra ho ko tu e tu lo ano fra ki ki ai nga o ko la wa he ni kade koma da te ho no o franco atu e tu con ago ki ai nga we lo tonga ni o si fo ki e mai na fitu a kna to ko na ma kama ta mai o ka to pa mo e ma to ko si me me ko to ko he na to na na i he ta fa ko a pere ai a ko ho spe fo ki a pe mo mo tu e ka ma mo con ala he ne o son na na o kama ta a o mai ko ia ho no kama ta e nga we me me ko to la na to ko mai pe i ho no a to ri fi fi ri ko ia pe ko e ko e Firifiri apere ke i mui ka koe ni kua whoko motu pe nga tōri ia o lava ka ato e pa koe no lava ni te nga whoki nga tōru koe tō e pe ni whae nga koe nga ke i whaka osi osi aho no wha oe apere pe amoki nga tō te nga nofo hoko atu pe amono au hani pe te nga tōki whoki nga tōru i siulai sune siulai o whae atu he konga koe ia aia koe koe konga lahi o te whae koe ia ko nga osi whoki nga tōru ki tōnga ya ko tu yo ke ngai family to ngai ngai ahon na sio fo ke o la o mai ka nga o ko ni ta ko fa ta wan ama ka ki na to lo e ta ta na ki ko ne fai ta uni ko me la hi te ta ko tu pe na mo program ho mo te vita ni la ta ka nga nga o ko ya ngai u ke mai ko e ta me la hi a si no si la ni i he fra ho ko nga ko ni he fo ta uni ko mai no mai ku mai no ke nga nga anga ai al be fuke tai ni mo hiki ki o lunga to tongi o nga fra more kawai ai ka nga tape fra more ko ni he no fo fra a ho ta to wa nga mai ni ai ka ki ai be fo ko nga fra more nga ka ta nga ko ko pensini ka nga tai ka ko to tongi no fo ko u hila mo mai mo a me te he ka fo ki nga fra more o ku fe ma u e he ngahi ngai anga ke tau toko ni ki hono wahe wahe mai a hono a hono totong whakafoki. Pea ku asia me he lahi ange i he tauni a hiki o totongi no fo pea lahi pea mo hiki mo totongi koe ke ngā ake mea le re mea la mea pehe. Kake ne jai befoke ki hiki wahenga i he tauni whakata o foke he tau kotoa pe. Lau se ni ki peke houa ka toko ni a ki hono toko ni ki hono whakarata ngai whakamore koe ni ka AIP e toki mahino he osi e to ukaio e tau ni i he konga ki mui o sune ha oato ha whamapopo whakaluk fua ke tu kunga na AI ola e ngā au e tau ni kai kehi koe, koe konga ua ki peia pro kalamani ka kofa amu e te vita ke tuatu mo ai whakamare koe ni whawhikarata a tukulua tau ni wano e ngā au he kataha koe Bo Brothers i puke kohe ta kai nga tai kana to ko ni fokia ki ho no ki ta mono falo to i ko ni ka ta ni ke na o mai e na ka nga o me tonga ko to fang fu ko ni o wa wa ku pe u o ge fa nga to ki o mai no ve mu ti sema o fa nga ko ne o mai ko nga ko ni ki mu mai ko ni ma ko wi ke pe ne to pe fa na wi he ni o na ha o ta ko ka ta fo ko ni ko o na o to vesta po o ma o ngai mister bol ke ka te tu ku ke tu ku lua ke ni to kha nga fra ki ke te nga o ko ni ka ve ma pe ma fa ma lo o ke ta u ka u ta ga ta mo ka se fine na nga o tu ma o ngai nga anga ko ni o na to ko ni ki ho no fa lo to ye nga o anga ke o mai ho ta u ka kai ke na nga o te a te fa fa ga ta tu ku lua ka ki ma ma he mai ka tu wat ke mo to fa o se po ka ma te vita ma lo
1: Malo hopito e mau whainga maari e te vita kau maa se vita. Si e whakahoko atu pe i motu an ko ki ngoa ko tukulua whakawa. Ko ku lere mai ka mea apai fine eki pe i mounga one pa koe tangata eki pe a mei pukotala hapai. Pe a mawafangi a fa aisa ke he valua pe a OCP a mau iki fonua mai ki loto hapai. Pe a si o mau tangata eiki ue ki a ha mau aptuku hau do a mau apikoro. Paka kaukare vai tangata eiki ke ne sihanga o fetuku mai mau tolu ki kinu silano mau o hanga tonu koto kotoa mai te ki puke kohen. Na ha tangata eiki a mui fine eiki hau ta evisa he valu nima puke valu ono pe a haua e kauta malalahi au. Na utoki haua he wafe mātaha. Pea koe ngā ue bēni na haue mau e kuongo mātua ngā ue ai mō whangatō whāwhine mō whangatoko ua pa aku mau kei ngā ue ni kotokotoa pe ihe ngā ue ni. Koe ngā ue ni koe kaupālangi unau o unau unau toko fito. Koe kakai angalelei au vito e ai kakai koe nuku mau ngā ue ki ai. Pea koe ngō ue koe nuku unau tō ihe fonuani pe kopuke kohe. Koe pateta, koe kāloti, koe kumala, koe kāpisi. Koe kori, pia koe tō ngā ue o e feitu uko nōku maui ai mei kamata ia i he wike whakaosi o katopa, pia koe wike ulaki o novema, kamata iho no hāwesi koe nau ngō ue. Ai aku nau laki tō, nau tolu ia he winta, pia nau hāwesi ki he taimi māwhana. Koe hange koe mea nake lawe ki ai a se fita, na e kore ki mua ia i he COVID he ngā ue angani ke o mai, hakau ngā ue pia meitonga koi ngā koi sio kai ke kei mao ha whainga maari e kakai e fonuani ke nau whai e ngā ue pia nei kai ke tāri e kurea ngan usi la koi hia pe he ku tolahi kau nofo tae ngā ue i wāhenga o kalani i he osi pe koi a COVID na e toi kore atuai he ngā ue o tāri ai he kurea ngan usi la ke o mai ai kau ngā ue pia meitonga. Na e hangarewa he e ngā ue ni o omi e whainga maari e koi ake motu a koe ni ke u alo o mai e kakai pia me he kolo tupu anga. Na u alo aturewa ki veitongo o mai e whanau tou tupu o na o mai o mau whainga maari i he ngā ue anga ni he mahina e fitu hange koe mea ulawe ki a se fita. Pea koe te pitoi ngā ue o na o mai ki ai koe tā e kā pisi pia moi kōri. Koe ongo pe sita polo e ua koe ni okulere pe ia mei sānuari ki tī sema oku i kaite toi whakato uia. Pea hange koe mea na e whakatāno ki ai aho ni se fita. O tui kono monu ia anga ia si whānau na o mai koe ni. O nau mei whaka avarisi e houa ni manoa ki he ono ngo fulu tupu i he wike o ku na o mā ngā ue ai. Pea kou fie fia au pito he whainga maare a honi ke u mau whainga maare a i pia moi toko ua noa koe ni. E mau mau a se fita o hau o tokoni. Pea koe tonga ia, koe tonga mau tolu. Lawa ke mau whanongo ki he ngahi mea u o mai. E tokoni ki he langa ngā au e pia moi si o mai e whanau koe ni pia me whakatonga. O na u o mai o ngā au e o tokoni ki ho na u ngahi whamiri. Pea kua ie fifia lahi ie motu ani. Ie whainga maari ene lava mai a se fita hai ahoni o hau o whakatawa noa mai ka mau tolu. Kua uhia ai mahu inga ko ia te fito i ke tokotaha ko tokotoa o ku hau. O ku makatu unga ene hau ko uhia koe ngā ue o sio ki he whamiri ki he whatonga. Pea o ku ie fia lahi. Koe ku wanga e ku sio i he tau o mai ki he fonuani o kumi e whainga maari e hoi mbo uini pia mwe noko taimi. O kika i hanga ue ia e COVID. Ko manatu i maupe e ku lere mai ki he ni ku eke mai e ni ihi. O kuke nofo i se ia tulua. Pia koe talanga o kou nofo i puke kohe. O i uta i whaama. Ai a ku i he ku whakakaukau a ku se vita pa mo te vita maka. Koe haha ki ngā ue anga o ku te hau whakakaunga tā maki ai o ku mahu inga au pito ai mea koe whaitoton pea moe whanga ue. Koe tūnga whakako e motu ania ku kai ke ulawa whakamatala te tūnga whakako e motu ania pa iloa ia. Pa ia te au hame koe mea ko ulawe ki ai koe haa e ngā ue ku te hau ngā ue he fonuani. Ae hange koe whainga maari e koe ni koumau. O awato o mai e whanau koe ni. Pea po au koutoka ngai nau tolu i uta. I ngā ue. oku hoa re wa koia kuni hanga toka ngai nau tolu i he ngā he nau mea tokoni e si hasi ngai mo e nau lunch mo e nau breakfast pe a mo ame nau tolu ki he toke tā mo e ngai si e mao ke ke he pe i he lolotonga he mai nai fitu oku nau i heni ai ka ko pa malo lahi pe au ka si he fita e ne hao wahe wahe mai mo ne hanga hulu i mai pe toi mahino ki he whānau ai te fito i mahu inga ai uhinga ku nau i heni ai kaku tuka te whanga maari e koe ni ka koe se fita ku ja hao toi fehu i toko hao toi tānaki mai e tapolo kalama e a te whanga maari e koe ni ka koe
0: Malo pito e tukulua pia. Te wita koe koe hanga peka nela mkia tukulua fok. Ugea tau kakai kuna umalawa whae ngai fatongea koe ni kohi koe whalala anga ki nga tolu. E ngai ngā anga koe ni po fufuoloa e nga o mai o whakangata amake ai. Pia ku ai ai ai ufafia fia fok a ma e whanga maari e koe ni he utoko nia. Kene o fe i mai e tokanga ai ngā hoi anga. Pe oane whanga maari e koe ni ke tau i nasi ai. Koe kataha koe ni e Bob Brothers hanga koe ni wlawe ki ai, o kia ho tau kakai i New Zealand me i okalani ni peta te pito ki ngai wahenga koe ni uta, ni nau kamata mao whanga maari he kua hiri. O ka wai a whawa pe monu ka ai ngā fok. Pe a o makatu ngā e mao whanga maari e koe ni. Ka o ato e ahono whai kehe o e ngā anga koe ni me ngai ngā anga i uta, te vida o ku hiki foke to tonge no fohenga ya honenga koe ni vlade ki aita ku ilo ia he toko taha no fundu usila ko toa pe. Ine pe he, koe ngahi ngā anga ko toa pe, o ku iai e tau whanau he tauni, o mei mei hiki hono ko toa ai to tonge no fo, hiki pe amoe whakamore koe ia ki he ngā ake me alere, ka nā ku kaike wofo, pe whakawhia fia ka te ku ha o whanongo, koe ngā o ana koe ni, o ku maa maa taha e nā to tongi no fō, pe koe ta oe ne whā o te kai peke hiki. Kai ngā tai, ka aku i kai fōke nā o eke ha to tongi ki honu ngā o aki e me alere tōru, pe koe me alere koe ia o ku whaka au ngā he tau ka au ngā oe ki whai aki e nā o ae o ki whakatau, pe moe awe ki nā o tōru ki ngā hi whetu o whi mao ki awe nā o tōru ki ai. Pe a utupe he kau taha a me alere koe ia. Koe whakahoa ni mo ngai ngā angani i. O kia ngai ngā angani i kua o laka ke hua ngea o tolu ngō fūru, pe hua ngea o ngō fūru, i he wiki ai to tongi no fō. O kia ngai ngā angani i ngai ahoni, unau eke i ai paanga e tolu ngō fūru, ke paanga wha ngō fūru tupu, ke ngāwe ake me alere. Iene pehe o ku whawhiawhia whoke, whanau o kia ngai kau taha unau whaka atu i, o wahe wahe atu, a hono fua koe a ngai whakamore ke whakarerei ake ki se nito o ku mao ke whoke ake whanau ki tonga. I kai ngā tai, ka he hiki koe ne ngā hito tongi pa hiki ngai whakamore, koe mau whakaamu ke iai ha ngai hoa ngā ue lahi whiunga, ke malawai a hono tāna ki se niti koe ni pa ke fua aki a ngahi fua ai whakamore koe ni. Ngai koe ni lawe ki ai a whakawā, ma whi mai nā ki tā mo e kau tak ngā we he kau tā he pia fini o ku e hou ani ma ngō fūru tūpo me mea pe o ngō fūru ai ma o koe e whanga maria ngā we ai tau kā ngā e loro tonga e nā uhe ni tau kia ngā ngā we angani i hangai koe ni o ku ka wae bo brothers ni puke kohe ka pau nou nou e ngā we o kia e whakawhalala ki a whakawā ke lava ato kumi hawhainga ngā we pe i tua ke whakalahi mai hoa ngā oe. Pe ene pehe, ko tu e mahino ke a koe te vida hao whai pefi ka, ko o si tu whakat fo ke lau hoa, mai hae, ai to tonge o ku mao he, tangi ngā oe koto a pe, ka pate ke hanga whai ho o lau ri mga mo apakasi he fia fino ilo, ai hoa e ono noa, mo e ngai whakamore koe ni, ai tau taha koe ni, koe kusi o kei mahalo te nau i he taha whetu peo whai ki o lunga a ki seniti o ku mao hiri o toa ngai whakamore pe o kawia i he seniti le rei i hanga wholau mai koe o whai e whakauka ngā ue he pia whiri pa ko whua mahalo ai pe ki he kau tangata koe ni tamo ki nga tole kau tak ngau kai ngata pe fo ki e tukurua ka kui ai a hono tokoni i a lau kau pe a pehe pe mo siua mo e kau tangata mo e kau tala mō me he wāhenga vei tōngo. E te ita ko iro pēko, na ke hauko tala api fōlaha, ka koe timi soka koe ia, a vei tō ngō kou tū, kai ke tōi hata hai tōi ai koe ni kuna osi mai nā tōlo soka i puke koe i weekend, mei mahi nani, eh? Ka koe kusio ke ka tangatani, ako tū e nā whoki moha, kai ngata bēm whoki moha puti fōo, ako tū te nā hanga whakateu ngā timi soka a vei tō ngō ka pāwe siāi ki takitaki koe ni whoki mo ia. Ka koe, koe mea mahi no mai me mau whātai pia whini, Fafi Maria Apito, Fafine Kone, Toka Ignatolo, Angela Stevenson, Fafi Maria, ki te ia, ai ola e ngāwe, o whakahauke ka tangatani pa ka ingatai, ka ku miai ene sio ke kaha au ke kei hoko hoko atu hono tauhi koe ni. Tēnā, u whaingata apu ke kohe, wangai pe koe ni lawe ke ai a Tukulua, koe tokolahi koe ki tau tōlu ho tau wahengani, o ku si ai ngā anga koe ki nau whee mau ki nau tōlu, pe koe lahi ai tae mau ngā aue. Tūtū ni fōke hei putu ngai koe ne pule ngā MSD, ke whai hakumi ngā aue, pe ake fuakea, ni whai ngā maari ngā kāwe koe ia ma aho tau kakai no fōpono ahe ni ki mua, pe tau ki ane whai ngā maari ma ai kau ngā au si. Ipa koe, nā ngālo ke kau eka e rewa ke Tukulua. Tukulua, iho sio he ngai ngā e a mōtou koe ni puke kohe ni. Koe hae toko wahi, ai kau ngā me Pasifiki, te pei ki tātou mei tō ngā, ai kau no fono ahe ni uku mou whaka au ngai. Koe hae, o hono toko wahi, o ma uki ai.
1: Alo, Apito, se Fita. Koe... Koe anga e whakafuofua atu o ku koe ngahi siasi tonga kotokotoa i tonga kuihene katoa kuihene siasi tonga hau eiki, tonga tawataina, koe siasi usisuka sikau maanione ngai ahoki muini, koe metotisi. Te koe ni ihitoko lahia nau tolu, oku nau ngā au e pehe i e ngahi whaama. Koe nofa buke koe ni kuhai whakonorea koe whereo koe ni o Nusilani. O ku nau ngā aue kotokotoa pe i he ngāhi whāma. Ka i he ngā aue koe ni kumausi i whakotua i moe whānau se Fita mo te Vita. O ku koulawa pe o tāla he koe tu o fihai ni hono teke mai he pure anga e kakai e whonuani ke nau mao whakahoko i ngā aue. O ku tekeike hoko hiwa pongpong ia kurie he re ia ka nau whokina toko nau ngai api. Ka kou fie fia i pe au ke ave whainga maarie ki ho tau whonua tupu anga ke na o mai o maue whainga maarie se Fita pa mo te Vita. Ka ku hange koe lau o ku kou fie fia lahi au pito e ku kau e polo kalama ni ke wahe wahe ato e lelei. Pe a moe mahu inga ko ia e ku nofu atu ka mei puke koheni o si i whakanga we i e si o tau kakai una o mai e whonuani. E ku hange koe lau tau ilo kotokotoa pe koe taimi ku te hau folau ewe ewa mai ai ki heni pe ku hae tūkunga e te visa ku te hau ai ke fonuani koe ke ngofua ki te ngāue. Na uo mai rewa ki heni o mā mauwhaina maari e i utani e ngahi i whāma ki mauwhaina maari e o mā uaka nau panki ngāue. Ka ku o whamalo atu pe au ka te Vita ka o mā se Fita. E whafoke atu ka moua pe ku te haa mo whehu i pe kua mea mo fietana ki mai.
0: I tau pō kāuma. Ia sio mei hini teita tū katbeka koe, ka kou tui kong mā oa te tawhai koe nero kou iai. Whamātu beke atu kuruwa mai ka tānta, he whakamari ke mau pō tāna he pia pini. O ku kei ku sio kei o tukunga maari e mea kotoa te, ta koe whakamu ia. Kei hoko ko atu, kono ngā koe whakamari e koe ni tātātaha ke mau mā uia, pe ka ingatai. Munu ia si ka tangata mei veitongo, pa kia te fukua ni mei hōfua ko hōma, ia e ki noko si te mei wamao. Ia whangane nā osio mai pehe ngahi ngā anga kehe kehe, ka koe ni o ku whapitenga toko lahi koe ni kua mai me kou tupu a koe ko veitongo, pa koe tui te Vita koe whanau mai kia toko a koe ni ka whakawā, ka tukulua e me lava whakawa whatongia koe ni kua e whakamaro lahi kei, pa koe whakatawa ngepe ke whakaungongo, mutawa ngofua, ai si ka ngā e koe ni ko i e wana amore whaina maani e mea ki ngā utolo, te amore ki kolo, ka e kehe ke hoko kua tuka. Tuka tuka koe te ita tā, ia hamea te ki tō fie mā, kua kua utu i kua lava atu i tapa koe ni koe ai.
2: Io kua whamalo atu e se Fita, pia pihe foki ki a Tukulua. Koe kau e ni i hange ko mea kua koe a Tukulua, he mea whakafie fia se Fita ki tau whanongo ki ai. I he whahinga kuna wō mai, eku tau tau ilo pe me agoto ha tau wo me ko ki ki fonwani kapau he kai ki te nga ue ku te si ka ko me afika ora ki ia ne ngo pe pe ko ha ki nga ue ka te ka ko fama ro la ka tu lua i ne atala no a lelei mo tala no a ofa ene tu ko me ko ni pe a pe he ku to e kau mai ai me fa inga no mai ko ta me tonga Mahalo ko mea pia se vita kutoka ngau ki ai. Pia kutawa manaki pe ki kaha uha whahinga una whaifai nga ngā ue ko ni. Ke ewe hange ko kamata e se vita. Nai lahi e pehe, pehe, mo pehe, mo pehe. Ka koe, buiai pe kau tangata. O ko mai ki nau tolu ke nau tali tali lele e whahinga mui mui mai e se vita. Koe, koe, koe hanga e kufakai, kufafofa ia lahi apito. E polo kalama. Ya todo no pegue ta waco a mi ala mi mal go ya pego wigo ta taimi lava ta poco ma e fa fini
0: io ma abito te da pa ma tu lo lava e fatto mia ta fini
1: malo ho fatto
2: malo abito tu lo ho fatto ca moa co ta taimi co osi de ta a to e ta miniti e nima ki e fa ho che fa co programma ya a co tu co co ya ta fa ha u pilo levu pe a mi ha bai e fa ho qua fokia e na pure a co Ko whaifekau isileri a tuakoi pia pehe ke pareseni e fonuani kini mapohola mo e sekretari ko Siuta Fusi Lui. Ko e, ka oipe fasiko nimo tau taitari ai maloa.

0: koi tap time ko to tonu afa pe a ko ta programa fukeni okuhoko koi programa ya ai agotutu ku koi a ta fa ha pilo levu ki he fiafini pe a ko ta ta lele fo ki he fiafini ai pure ako kauma ke programa isleli a tuakoi pe a pehe ki akini mabhola pe mo siuta a fusi lui na to lueni te na ufra hoko ate ta programa kaje fa fika u pepe heka siuta ka u foki ati kama uwa kende tataki mai programa te kaji asi mai a kini malo
1: o malo atu te vita maka ka maari nda ma ufa inga maari e programa ya kututuku e I korisi koeni ka ufa aha ulua ki pia mobilo revu o Aotearoa. Katupe mua ke tomataki e tau porokama a tau lotu. Wafei e tangatai ki whai whikau. A koe pure a koe e kori silo tonga. Isleri ki tungu atu a koe. Whai mua a tau lotu. Kata tuki hoko atu e tau porokama re tu. Malo a bit.
2: Malo. E whai tau lotu. E tua maf ke mau tamai te angai te afion. Mau kau e whawhetai pa mwai tukuro ria. E te take a whiona e whunonga o mau whai. Pe me programa o e koristu kutuku tau whaapiro levo o Aotearoa. O mau sia mai ai ai whenga maaria e ahoni. Pa mau whua maro ho a whio. Maro ho te take e mau whunonga. Maro ho kau mai he te evi te ka mai reti o. Pa pege palestini mo ke hoi koristu tuku tau peo Aotearoa. Mau hangat pe o tua hapai atu ki a whiona programa te mau whai, mau roto pe ke mua mua ka mua mui mui atu. Aria mau rau maria ka mua ki mau tolu, mau roto kore ni a Christ ka mua fua mua ui. Amen.
1: Mālo ke tātai ki pefkau ka ke pure ako e koishi lolo tonga, ke lotu ka apua ki o e whiwhini. Mā maria koi ni pia mā taik pasteni e koishi tutuku, whai pia ki ili a taritari nou nou pe, tau hoko atu e tau polo kalama ako tau miniti pe foke uanima, tau kulituri pe ke taimi ko omi. E re tio tahano aua o niua FM. Tahano aua o niua FM. E re tio ia kakoristo doku, mo ufanongo mai ke re tio ko ia kapau mo mau ai polo kalamani. Ko e polo kalama ia te mo mau mi ai re tio ko ia tahano aua o niua FM. Malo abito.
3: Tomaro voge. Whaka maare ko tuku mai e skeitari ke teau. Ke taritari ae polokalama o e whewhini. Haka elang ko tau, he whaiwa o lako whai lau maare maa no ni. Te wake ke he hifu mai a hapungpungina. Ma ki tau tolu, whai he tau whaka maa whanai, hala whuno ngā. Tau taritari, sisi ai takatai ki Pureako. Ai bege, hakololo tonga, moya ko tutuku I atelo tetari fefia go e selongo ki ko fa he honi mo ya mena ke te wa ki e tano ma fa na te tau fa e fefi tau tu ko to be ko e lau mari e be ko le fodu du I dau tolo he honi ka ma o maro ai ma o fa nga mari e kai ye le dio te vita ga ma ka nga u malo abito ai ma fa nga mari e tuan ke pure a ko pe a to get ki fega mari te to ki e fra ka ka to to ki ngo ngo ki po fra fe ki ha pa ga ma ko li stu ko ya di bo me li chi be e te fega mari o mai pa lo bito e forget
1: ma lo bito pasten fega mari ko ni ba mata nga ta ki kuri ako po asenita e tau tala no he ahoni Koe tau teu hoki e tau walunga pulu o yongo korisi. Te whamanatu e ki o tāpai. Te amo e tuai hame a uke tokanga ki ai e tangatai ki pure ako koutui pe. Koe ai e fui asenita uke tōto o mai. Koe ai ke mangatu u ngai a e he koris tutuku. Pe si o koris tutuku. O si o whakalu kufua ai asenita koe a ke o tāpai. Ka whenga maari e koe ni ki o adio maa koe. E tāno mai ki ai. E teu teu mā whāna, un tau amanaki ki ai, unu pamanatu, e tau walunga fulo ang korisi. Pangamare ko ni pureak, atia ma ko malo bit
2: malo bito sita o malo de pasteni pega maga ko fa mal malo bit al fata ko fa ki matanga ta fata tra no ata pa molia e o be mo fa mal ko ni ke fat pa ki ngo mo ta opini tange be ko me ho be ko fa o sa to ni te mi hono wa o mana ki fa ka to pa mo si bi mi ti ya e wi ke u pa mi hin pe tu tu kule va ko te mi hono wa pe a pa e fono nga tu ko nga la fa te mi mo ta ta ko te te wa te ta u fa na wi fi ki conference ni o ku amana ki fa mana to e ta u nga we lo tu pe fa ka fi mi ki ai pe a hange ko ele ta no u fa i ta te u fo gen ki ka ta nga e ta wa mo fu ro e a ko nga pe o ku mo hi no be me te te ko no fa e fa na wi fi si ta ko ma pe sten ai i kai malava lava ke fa e fa to nga ko ni ma to nga pe ai na na o ku fa e ke te te u nga be ai fi ya we fa malo ra ki se asi pe mo ka nga lotu fo lolo to ngereka ko na na ko be ai fi ni to ngereka ku fa e ke te te u fa na u ke te te u ke fa e fo ra u atu ya hage ko mo me ai ko te wat go ni ke ka to nga eta u lo an na ye be fa ki fo ka ka u ka mo ngai bi so ni ke fo ka ka ka ka hui ko la ve he mo tu ani pe mo a ko lo to nga e fu vi vili au pito ai fi mau ai tau whana wifi. Pia hange kumo mea I, o ifi bende o kunga ake pae whanua, ko tau ni ko ea ia ifi ai Hapai High School. Pia ko mea afo mai pa me pleanga si aina. Pia wai whaka kau kau. Ke tau te hanga o whailonga I e tau walu noa he tau ni, ake tau hanga o whailonga I mara e musika. Na ebe taimiena aroi e ki ifi a tau whahaupiro lewu o o fe au hitonga eik, pia nea ia ipa no taimi. Pia ku whaka kau kau ke tauni, ke tau tau hanga o whaka hake hake ai mana e musika, ke whaka manatoa ke tau tau walu noa. Pia ku ai e kore pa mui whakatangi, ku tui, ku ka atoa ngai whaka kau kau nai whai, ku tuku kotoa ki mui. Kai ku whaka amu, pia mui whakatangi, na lava ke tau hanga he kau kostutuku he tauni, o o mai ha mea ngā aue, ha mea isi, ke ngā aue ake tau whānau. Pea ke tau whaelonga, e pia he tau tau wānua, e tau ni aki. Ai tau toi whakaake ake, e tau iwhi, ko ki mai moa fukeni, na e mokoi kei e whinangaro e tamatu I, e kohiri, ako tui, e hae le le tahte tau ala lawa, ke tau whanga o toi whakaake ake, mo whakarele, ai tunga musika siuta ka mai pa steni. E fia fia lahi apito, ai Pwate whare I he tauni, wa maa e komit whare I wa whono hapai, pa pe ki he le tau ki I a kororotonga. O tiu koe, mea ia te tau fia fia ai, ke tau whaeronga ake tauni, ake tau wanga mea ngā au fuou, ke nau ngā aki mo hoka to aki I hato e tau, e hongo furu pe ua noa ka hoko mai. Maa o sitaka ki mea eko fumamtu e tai mini, upau ku.
1: Whamalo atu e rekuriako. Ae talanoa me rie, te mo e whakaamu, ka koistu toko. Puna o tolko toa pē, puna o whanangoa mai, pa me otu hapai e polkalamba e whiwhinu. Ko e whakaamu e, ae ako loloto ngā, pa me tangataiki pure ako. Ko hi ka ngahi visone na amanaki ke whakakakato I e tau walu noa, ka aku tā pelu pelu ko toa pē ia o toko. Kai o mi pe ai ki fatongia ko eni ko hi ko aki me ngawe ke ngawe aki he si fa nau ke kawif ai ki ako lo tonga hange ko e tano a ku fai ko ki mai fi ko ni una ngawe aki ko mai fi a tongolere ko me a favare anga ka ko masiva si hanu ko mi pe me he Pantaki pure ako kau korisi lolo tonga, e korisi totoku, nusila. Ko e whakaamu e. Whenga maare ko ni pama e pasen, e aki I lawe mai ko hi ko e whakakau kau ko ni ko peru la e mea kotoa pe. Ka tau fotuu ai musika, ke whai hato koni, ke aki mea ngā ue. Ko lawe ko e I mea I fi whakamui mui ko ni he taimi I ana e kei fai fia i i Filipino, Filipai ni koe ni i Areo, koe ki mea i fia maa koe i set mea i fia koe ni whakamui mui taha ia, koe talu pe mea i o whanonga mai ai. Ai manatu o peke ai a tungoa, tai mea nei ki i polisi ai. Koe whenga maare koe ni pasteni ke ki lawe mai pe, koe koe trano a meri e o e via fin, malo o bitu.
3: Koe malo fo ki e skritari, ato e o me whenga maare, ai tu be mo ke o ki ta ta no a te pure ako. Nai e swai be ai ai fetu taki pe i he pesi ai koristu tuku. Pea o ku sumu o moi mori be ki he koristu tuku. O ku tau sumu i he fitu he fiaf mori te. Ka koe tohi ke whaia ke whatangtangi. O i whainga koe ni ku o si maa uga muia. E fa me tape tu fat ke mo tak tao pe mo ya pe ko e ko fa tak tak ko ni pure ako ko i kai ko ko listu tu ku pe fa tak tak ko ni ke ha pa ko do bi ko e ma u nga ko e o e me ai fi tu se pi o ku Paga di mama no no. Ke aku si ibe ya ke mafu ofa. Ai ke ni ko ni pe mo fra mo ko fa e pure ako. Ke wal no ta u. Ka ko ta tu ibe ta tolu ya pure ako. E ma ube. E ma ube a ho fa amu.
2: Maro.
3: E ta e ma ro tola ibe ke fa i. E ko ta u. Ko ta no ya ko fa i ba tano e bang fai bang moe o tau i paanga ka mai o kai ki e whakakoli stu tuku pe tau whakapai tau whakapai whakapai piki tau tolu e tau whakakolo pe kua a tukunga a mautuki whakapapau ia i e sumu i e fitu e monite pe moe tamai ki i e potara noa ki pe moha mau aho e whakapapau i ki ai ai mau tana ki kai ola ki tritao pa moni ki toki la ola ko ifo toki no sen mai e dau panga e de fiaf malo ki buria ko si lo to ko di pe ata ko to ai re di la toki e ganda fo ko ko mi ango ko tamba dang pa
2: no
3: tanta mo ko mau ko mau lo to lai be ke fuga ki fatongia koen. Ka ebe hato ki hana toenga pureako. Ko tu ibe toko ni mai a Hawaii, toko ni mai Amerika. Kare ki Australia ka utau loto lahi pe pureako. E lava ho fuga amu. Tamo yako lo loto nga. Te wake walo no atao. Ko ya ku fuga afe atu. Fuga afe atu e yako lo loto. Awe yako putuku kotoa pe. Ka umai hapai kotoa pe. Ko fa tangi ko fa iba me ni ha bai basan ki diwa ke ba noa pa ma me ai fi fa na ko no yo mo mo fa muy muy be priako ko de ma be ma fo tu tu de ma fa ho ko tu be mo ske kari ko ha ma wi wi de ba fa i fe ga ko ni ma fa tang tang ko ma ma si si be ma fo tu tu o fa i pete mau whakakolo, pete mau habe mea te mau siwa e ana whaingo fuhalo to. Ako utui whai e pure aku, ka maas ke itali, hangi hangi te mau uno whakakolo. Te mau uno whakakolo, toko lahi kau kolis tuku kuu pehe ngai kolo kotoa pe. Toa mea e lawa noa ai, toa amu koni. Toka bau te mau kolis tuku kuu. Kutui pe te mau lawa, kai kai te mau tatau, ofa afango ki kolo, lahi taha. Ai fa na wa ko lo to ga me ai ko lo. Pa ko ma ko fa ma ai ko lo. Ika wi he ta bua ke. Ke fa ka ga wo e. O ke fa mo ki ai. Ko ga bua de ha. Be a be ko me ben dai pa ke bo ta no ke fa ho ko tu ke ya ko lo ke ya ko tu tu ku. tau fataha he fias monite fai be sumu e fa mai noa tau bea pa motohi ko sia uta ki mai ini mau tai pa anga pa den tau sen ia te utohi ka motolo ke mungo mo ia fatang tang ia ka mungai sia si ke tokon ia ka motolo pa te kau le ko no kolo po ta no mo ia ko tau aho pa tu fa pa pa ia ko tau aho fa ia tau fa teria ku ba be tai mi la ta be molak pa ko fa tu puriako de ovo ga ta siuta
2: io o fa tu
1: alo alo vito amari ko ni ba mai puriako ya mi auto kan aki ai ta no be ke to pe ta ki miniti ki fa ngamari be ke ta ta no be ki ai malo vito presten
2: malo vito siuta ke fi ko mo ko fi fi a pito de fin ko ange ko de mo ma fa na e tara no ko tau fai ko me imagino ko wai pe ka kai una tu mai ko hi ko funga fra am ko ni mo fa ka na ure le to en ne afi o tara no pe mo presteni klahi ko stu tu ku ange mo me ai ko tanta iki fina wata tara sit lahi e me apango pe o ke hui ko e fini o ke fanga mari e ko tu pe avia e ai beta o programa e lava mai tanga tai ki o kau mo ta to ki mo ai fenga ku fai e ko fi fi fi ala ha pito pa ko no fa ho ko pe ki ai e komiti e mi a te aro una tu mai e ma fo ki pasen ba mo siu ta pa pe ko ko sto toku ko fi fi a ko ste na mau fidutaki ane afi pia moe se tu atalahi o Hawaii. Pe poere tupo, pia poe kia fastapu, pia moe komiti kostutuku Hawaii, o kuna o fiefia mai. Ke kau mai, pia pia ki fonua lahi. O kua e foge tau kau whanau kostutuku, na na ula vati he tau uifi, pia na mau whanga mari e Amerika. Pia, te ulele atu ki Australia i aho, apo em ahmonite, o higo ki fatongia fuka whaamiri. Pia, o whenga lahi ke whaha tala noa pa mai, pa kosu tuku Australia, ke tau hanga o sikalamu e ki fo i visione tau ni, ko tui hanga o lea uwhae palisteni, o tau lea fukia tau tolu, o ku tau keke lau e kafo, ko e lau e fatongia. Pia, ko tui lahi. O tu lai pe siuta ka maa presteni, tau tano a lava pe, tau tano i kuna, tau tano a fui fia ngei koi, pelea ne fai presteni ane nai e tele fua fi loa. Ki tau teo ke fua mana tua hi fela umaa lio maa nionia pung pung. Ta koe lea ea ea ho, e te umaa upe ha maa lohu, o ka hi fela umaa lio maa nionia. Ta kutui koe tau fononga pa me tau ngawe, ngahi fatongia ko tau pe, fai he tau tui me tau farara, koe o tua u tau rotke ego, o tua lahi. Pele ni tau ni, ki tau tau neonga e tau wai wai, pa neonga e tau ngari i kai lava ha mea. Tau tau peke e tau wharara, ma tau wharam. Koe ni ko Australia o Hawaii in America, pa maa ki motoro i Aotearoa, pe fai whenga ki Australia pa koutui. Ko kau kostu tuku i tonga iki, mahino pe, ko si fai pe mo ngata la noa mo ki nao toro. Pe pe pe fuke ho tangata mo mao toro koe ni hapai ni. Ko mao teo pe mo mao toro, ke tau kau katoa pe, i he whenga e tau kawenga e tau ni, whenga ke lava pe a lava lere. Malo pito siuta, i whenga maria.
1: Ko malo atu peak, ui ko e talanoa mawhana, pa mo e whartola, ku ke whai ko tau whakakoloa. Hange ko e mea na e mea kia e tangtaki presteni, e whakakakato a sum ko ia kaukoristutuku, tau amanak kia e ahamoni te, pea mau ai aho, pea moi talanoa e whounga e whakakato agi, pea moi aho e whai ai, pea e kore kia te vitamaka, pea mori nita, ke nga tupi whakamanatu mai pe, ai ngahi houa ko ia, e re ti o, ia ki whainga maari e hu mai ai, ku hi koe kore ke kainga hapai, ka koutui tanta iki hange ko mea, tau tanoa lawa pe, ko si lawa e whatongi ai, ko pakola e whatongi ai, e ku tānoa koe ke o tu hāpai, unau tuu ke heke, pa unau mō vete vete, ka koe uhi unau uho toko lahi nau tōru. Pea e ua e tua tamaki, e whatongia koe ni, e lawa pe whatongia koe ni, pange koe ho pea, e toko ni mai lau maari e. Te vitamaka, ka maari nta, koe o te moa hanga ke, koe tānoa koe ni koe tānoa ka tau tōru ka atoa, ka hāpai ko toa pē. te tau tu o fukakaka to fatongia ko ni kwange na usio i foi foi video na om he tau pa nga na talano ai a lot fare ia i matu a pe matu ha pai pe moi matu a pe ia una loto ke oa fare ai fatongia ni ko fatongia ko tu tu ka fatongia pe ia fare ia ko fatongia ha pai ko to pe te ko ke puri ko ki i fieni ne fua ka nonga tamak vai fo nua hapai e tari hae ne ba mai wak me amai pare mia ba fatongi fo kapure ang ki mai mo ai ni ro ahon un auto fitu vior ka ko listo tu e fo ka ka do ange fatongi a ai ngota mai ki o tu ibe wo ngwa ki roto ba mai roto tanda iha apai ko doan pe ba fifini apai fa tang tang ko ni ko ria tho mo to ko ni tau teu teu pe ki ai mo tau lo tu ki ai alo fa si ho ba fa fainga mare hala fo nga kan fa tu uta ai fainga uta fai pe ala va le rei ai fa tong ia ko ia pa sen
3: laro
1: pa mare ko ni ya me to kan ki ai toi pe tau ki miniti e fa Kepang lagi kita kata di kuliah aku kento kita faham sih mai. Kepang kami untuk kang lagi ada kita mak. Kau sih utara tanah kalian tahu nafan nafan ada di Mestirio. Apa kau hendak kami untuk kang lagi baik kiai penat ilah bermai. Kau ini tahu polo kalama beni bermai untuk apa? Malu betul. Kadok pas ke Palestini. Malu.
0: Iya, faham malu sih utai. Kau tangan kalian tahu kuliah aku. Kau faham lah beliau kau tangan tani, eh? Ko me ago na tu mai ko fala la pe ke na wa ko ku me na tanga da sai e programa ko ni a ta fa ha bi lo le vu ko wi ko yo tanga ta ko ni ko ka we ni tanga ta ni ma ma lo ya bi to community pure ako ke ya me la si i be me ago to ai pa mo ni be la ko ma tu a ko ko me ni a ta fa ha mo bi lo le ko me ni a pa i ko to a eh ka ko me abe fuke au kai ke to ha pai ko wi ko uno fa ko itonga ka ye ka ku tau pou pou ko to ta bo bo ko to ne ngo pe si pe lai ka pa be ke fa asia to eh malo ka voga
2: malo malo de da
1: malo de
3: ya o malo do devita ka marinta o malo la he tu pure ako eh ha pai ga un mai ko istituto ko tau kala e ko fai da mi chamu a da mi he chau he o tamai ki pe a tau te ki fai wa ki ai kule ako ko e me maari fo ko e o ste u teu folau fo ki au ia te ke ai fai au ia te e concheti a den ke pego baka ko o ste u folau wa tuau folau wa tuau ala to alba e wa ki motu bau pa ko tae ne homo produk te ye u te soke a ki motu ago ago no ia que te ba ma te folau o se mo e la va fa tau kau me fa
2: bien claro
3: ego e ma tu fa ta be ni da no go te tau ke he ba me a me me ta ba kim kan ma e pura ko hi fo pe ma to u be ba do mo si uta mo ka ure ka he
2: bien
3: claro ta mak ka ke lo tu be ta kau fa ta be ba mo Uta au goin pai tau fo kaisiane lau maari maani o ni te nega pio tatak ki tau tolu ke mea to tolu ki tau goin ke tau pai ki ai. Ako fo lai atu o kukunga to maalo mito e polo kalamalerei e o kat bintaa ka maa tewit. Ako fo ki atu ki he pure ako koin na komi o si tau taimi e fao si mai tau bo.
2: Iyo maalo mito. Mau bido pasien begitu, begitu kita mau linda. Fasa begi program aku ini kau faham fakafiat. Dah tahu kau kembali ada roh. Mumbe amai bermuat tahu mengawal ke fak. Ia tahu wahau September. Dah tahu wah fakat orang ibu tahu wahau. Tapi faham apa bagi tahu program apa faham tahu rotu. Betul maaf maaf yang mau fakafiat ayat. Betul ano aku mau fai, mau fakam, mau roto, mau lau mali, kau mau tukot bege after aku pun maaf maaf ya Fiona, fai melangin aku mau tage kina, mau mua tage mau fononga, kau mau presteni, kau mau hawa ikut tutu kau tope ada roa, bagi mau mua, kau mau mui muiatu, mau rot mukori kata ngai tapo kin, kerisagi kau si sukrais, mau frahe tu kau tau tamai Fiona, mau lau mali mali oni, tau tolu ko tau pia, pia fai po tae ngata. Amen.
0: Amen.
2: Malo, Pito.
0: Io fa malo a tu e fa fa pure a papè che ongo ongo kaya a ka fo geni na ito mata mo to e ma ngo tanga tan ko de ya ko fala la pe ki na wa ai e pure a ko e
2: malo
0: ko mi a pe ta ha ko to kan a ki ai pa ta tu ma va e palestini mo mana tu be mo si uta ko la ya u ya mo wa e ko mi a pe ta ha ko ki ta to kan ki ai e te ta fo la fo ki septema ki a pai Gente que parece ni pemo se que itali kaguya motu ai eta walu Kaje ko fa malo a tu pure a ko babe que parece ni mo se que itali malo apito fa fo fa programa tanto flon aquí na tu malo apito ko fa ko ta ta mi ko osta minute wa no ka ate ta tu aquí me ta fa no no pe ta to ki hoko a tu ki ta u programa ku hoko malo
4: O ngā hei Digicel o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whāmiri ki tonga moi Pasifiki. Kono I ngai o ngā hei Digicel lia o whakawhainga maria I e top apu ki lawa mao I Nusilan o ki whakatau ia me te uri supermarketi pe mo ngā hei pausa o lawa ki ave ki o tau ngai whāmiri I tonga moi Pasifiki. O lawa foki ki ave online I e www.digicelpacific.com ki hei toi whamatala telefoni ki hei whika noa walungiau tol whāwha whāua tol. Digicel o tau whakalaka whakataha.
5: Kainga e fuhu I a sempione o OFC Pro League a Pongi Pongi. I o koe sabate ia koe ni I he tolu e fiafi I he paake I te ni. E whetaulakia I South Melbourne pa moe Auckland FC, pe kohai e hoko koe fuafua sempione o OFC Pro League. Whakataulewa hao tikite mei he Ticketmaster. I ho whakaaonga I ho tikite I Eden Park ki he whainolo, e oto mea tikipe ho okau ki he lulu tikite folau alu pe a moe foki mei Fisi Vanuatu mo Solomone, koe hape fonua teke fili. Mou wakaia ngea ki ai ki he tōtō atu. O iai pe moe ngāhi polo kalama make he ai mei he whānau ki he kakailalahi, ke whakanofonofo a ki he kaumamata ki mu a he whaivalahi ai ongo timini. Lava mai moe whāmiri a Pongi Pongi sa pate ua whaa ki Eden Park, taimi tolu e fiafi, ke tau pasi e ongo timi pe ko hai e fuafua whakakalauni ko e sempione oi OFC Pro League.
0: Tanga maari koni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me rie, pe ae toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Hu hake ki he ene pēs Facebooka o peti tovo finau. Pēs Facebooka ko o peti tovo finau o rea ki ai malo. Ko e tataimi, osta minute e wawalu pe a mei he whā. Langakari ene pae amo tolo a Frimuhala. Taritari ake e ka inga niwa top tapu ko toa pē. Mo niwa fo ou mo tawhai ki he polkama ko ni malo.

0: Atau kau hamil ke tokang aje, kita feel imai. Kau tu kau tua, fakai kiki, umai ke fai. Malo.
1: Kau fai malo atau peau ya basang, ki o kini mai kau ni, ada fakai kau ni. Pe mahin no kata awang epe kau mai kau nak ke lave kau jai, o ku ikai ke tapu ya, ke kau mai pamoni wa fo pamo mo tafai. I nusilani, kai ngai kau ni nusilani, O hangi pe ko bia ko na glave ko ya ko ko ofa ke ka nga api mai no foki ka te au ai me ani masanga ko e ko fe ai to e ono faka mahi no mai ko ho ta faka mo ui ai la ho ngo fulu ko ya mo se se te ane toki ko e fuaka va mo tuaia ko e fuaka va fo ueni na ne to ta na ki mai la e ua kwa ofa ke o tua a ke ko toa o loto ta ke ofa ke o ka unga api adi ku ke mai ko e fia fini koia ko fua maa lo ka te ko mahino au pito ka fo ki atua uka ke toi mea ko e mene mahino ko e haa ho fua tu tu umai lewa koia ke fei ngai fai malo
0: malo te vito ko e tau mua e kore ko e pakatangi ko e fare loto o vaipoa ale pe ko me ai te vita ko ni top tapu ke kolo pe to lu ku yai ko fare hau ke faka ha ke pa ko hi po ke faka hi po ko vai po ai lo to mari pa me me pure mau pe a lo to mari ko ulu pa lo ki ai vai po pa ko na fare lo tu fare lo tu te su ko ma top tapu pa ko fare lo tu ku hi ngai a faka tan mo kor mo polo kalama ko ni ku fa ya tu Tomata ke ngā au e ngahi ha-ha o natula ke whare lotu. Ta ku ngahi matangi, mo ngahi awha, ta mā ngahi mofuik, ta mā e sūnami nei ta grosi. Pa ku sio e kāi ngā ki he fōtunga mo e tuunga lolotonga e whare hufangan. Ia to e tau ka hoko mai, mahalo he kai toi whaha lotu ia, mahalo e whakasio ha peitu ke whaha lotu ai, a holo e whare lotu. Na ku toki mā e taranoa whamui mui kou tau kete o kui ai, Tane tala mai ke tu nga fare lo tu ku ia ka ia pe ki mo fui ke si ia e holo fare lo tu ia. Ko ia ne pe ne fai fo tu tu ai ka inga. Ia fe tu ta ki mai pa te le ta pa lo ki ai. Ken ke pa te le nuku re fai. Ko ia ku o mai ai hanga tikit ki he lulu e faka hoko a wa hi wa a kosi. Ko nga hi pare ko me alere pa anga. A ko la hi ta ha te vit. Ko la la nga ka inga. Ona tu yo gure a ke mata la langa e ka inga me to ke lang mama. Ko ya ne pe he, ko uhi nga ya me maka tong pa ho ha he pia pini. Ka ga me agu ma ri te vit. Ko ma fata ha ne u ko os. Ko to ko la yo ki na to lo ku mi ki to ko ni ya fa tangin. O te kai ke na usio na to ri ne top tap. Pa u te kai ke na tu ta na to ki ne top tap. Ka wa so se fa ko toa. Ko ma ta pa nga. Ko toko lahi pe uteke oyo sio iniwa. Ko fie niwa pe. Ako mea koku maari e. He tau tuku hua whakatonga. Ore peke ufanga whakatapu. Ko ai poki whaatala ha matai e ua ia. Pe matai hapai, pe matai wawa. Ka kuhange ku meria ene pe matai niwa. Mo e ngutu iniwa. Ka iene pe he, o whaia e whakatang. Mo whakahoha akoin. Mau veke pe. E whakahoko ai ngawen. Ko pakatangi au whai mei toke lau mamao, whakamanatu, kau kotoa pehen ya niwa fuou, mea mua tawha. Hane koe whakarea na ke whai ane nai angi. Ki pakatangi au ku whai atu. Koe mea ku maari e te wit, ko lawe i koe tangata e ki pātere i niwa top tapu. Pātere vison e tangi fua. Koe pātere mei i niwa fuou, mo eua mu hapai. Ko whakamalo la geni, ti hono ka inga inu silani, i ho mo wala mai, I tau kaunga ngā aue. Mahino pe koe whai pehe o. Whakahako pehe o ngō, mui fie tokon. Nea ngō kō mō whanau tāma o ku whakapāia o ngā mui helu. Mui vai o ni tō ua. Ka koe tau ngā aue whakataha he lotu. Malawa e mea kotoa pe. Koe tau piki piki ham. Koe tau wā wai manamu. Koe lotu re rei. Koe whakamāloi kakinau tō lu te wita. Mahino pe katiau nane o mai pe ia tikite kono ka inga he ni. Nengo nai tō ane pe whahinga. Koe tō kore tikite pe whakataha nai tō kosi. Ok mau fie fia pe. Ia tō lahe ni hange koe whakatang. Whakahoa na ke whani nai. ai ofa ki hoka unga pio hange ko ofa ki ako hai. Pai peho no tala tala holo, mo uki e ka inga ki he ngā weni. Ko lava te whakataha e ua. Ai lava tuf mo tāna ke ha se niti, inga hi tikite ko mau mai. Ko e whakataha ono hoko he aho wanoa sune. Aha tokonaki ki he holo katolika tonga, o sangato soane o evangelio ki o tala. Pag whakahoko he taimi tahataha pong pong. Ko ia kua atua iene kore, mo whakatani, mo whakaafu. A ki moutolu ko tawa pe, ka inga ni o fuou, ka inga ni o top tap, ka inga tafa, mo hataha pe. E mo omi ke tau toko ni e sui whakatani upai mi toke lau mamao. Te kai ka hataha tonga e fonuani te vita e whakapaya hen. Kaya hataha pe he ko e tau matawarea pe, e mohu ngahi whatongia ke heke heke tau pai. Pa kwae ke utui e pehea ni o top tap, e iaha toko taha, e paha matawarea ke oangeha ne tiki. Pa inga maari e pe tiki te, pa kei lahe pe tiki te ke o ato. E utok hoko atu ke whounga hono tūwhai tiki te te mito, mua ngahi whika telefon, mua ni ihi e ngahi kominio, pa e whakaamu ke nga wala mai. Ok, pa ima hao pehui pe kohato. Komesiare whakahoko he taimiko ini.
1: Malo te mito. Ko whamalo atu e masanga, ae mea koni kutuku mai kumahino fokieni, aia ko tiki te e masanga. Ko fefe lewa ukai ki te pehe ke faa konseti pe ko ha ko tiki te pe e masa
0: ko tiki te pe te vita ko tiki te pe o nai mai pe ho mau inas ame mo inas yo Australia mo Amerika anga maheni pe te vita ke faa whanongo pe ahe ngahi
1: ko ia
0: ngā wen
1: ko ia
0: pe a kai ke uiloa po ke mau mei fe e tangata ik fai fe kau e whakau kau ke ui au kai taimi lahi ko nofo hepo sio ke ngahi tau wanga nai fai mahe taimi ko eme ngahi tokon e ngahi parelot, e ngahi kol, e ngahi palaukia. Oko tui koe, ngāwe tōtō i vihe kai tō noa pe. Ai koe uhi ngaya oe ni koe whai tiki te pe, kai te whaiha konset, kai koe te whaha polo kalamake. Koe tiki te pe ke tuf, pea tāna ke mai hono seniti, moe pati e tiki te, ke he whakafolau ki tonga e pati ki he lulu. Anga kulawa ne nai, o ku whai e lulu he aho wahi wa ākosi. Te toki lava atu kano whakai ki, ke amuiange te wita ka pauka hamea ke te tokanga ki ai.
1: Masanga, mahi noi ka te au tangi mi, he nau pehe pe, e kehe pe lulu pa koe, takoe ku tau whai aki pe, ai tiki te, te ke lava o tuku i mai, koe, te ke lava tuku i mai pe o kufi ia.
0: Ok, ia, te tuku ake au te wita.
1: Malo.
0: Pai pe fuke ka inga heni te wita, ka inga nea top tapu pe, ka tau ka inga me ni ofo ou. Ka kua e kāinga me he Wesite, West Auckland, pia Petero Whāpoi, pia kia Philip David Peacham, pia kia Numa Serino Whāpoi. Kore atu kaki mōtolu kaku mō whanongo ma he polo kalama koe ni, pia te ke whanongo he ngā luea, pia kua talanoa ku atu, kua e tikita ni a top tapu ke tuf, kua mō ni a whatongia koe ia. Kia maka ki Evondale, mui kāinga ni a top tapu me iai. Pia ki he tau ke kāinga, tangata Tereisia i Mangere ka te vita fat, o kau ni a top tapu o kui ai. Ia resina vete ki Ponson P. Eu ke iai koha kau ni a top tapu ai piko nau hiki na tol te vita ke fitu e taha kai pahano il. Ia Losehina, piola Losehina sanario ki Kren Ines, tangata pio hongo fulu, Losehina, tala tala tuko tau kainga ni a top tapu. Koe toki taha ai me i toke lau mama. Koe peke tau nofo ka te fai e hai. Eki o tala ke nau tauhi ka sane viviri, mwe ka inga ni atopu tapu me iai. I wiri, tangata petalo sane le, kua wairea ai, kua manu fonohemu, savia na wakauku. One hanga ino kata, kei fe ia. O loho puri kwe ke usio ka koe, kwe tau toki taha eni. Kwe tūtake mai ke atu hati kite. Kwa tape mwe kore atu. Ke kau tauhi me kau katak ko faka hoko atu ke kainga ne top tap ho komnio e faka tangi ko fai atu kai ko hanga awe ni aku aku peheke da fu nga ela ye fai ko tau taki te e ya ke pe tau tole tiki te fu mo tiki pe ya ko la vai e vita ko sekretari ke nga awe ko ni ko tangata ko epenisa aho hako ko ya sekretari ko no fika telefoni ko no wata pitu ni mata pitu no ni ma. Pe tahi pānga ko Monika vehe ki te Wolfgram. Koe noa ua fit, pitu fit, ni mafa ni mas ni mahiva fito. Tua sila ko fika watol he Garus L Mengkuri is GARUS. Tola he poke pai nga David ke ilo pe ka Monica. Na na fehu pe ko Monica ko me ni to tapu pe kai. Kada tok fra mai ne Monica ma fukata ha. Kine ka wa hamai me ni to tapu he ni tanga tai ki. Motu au fuka ho ha ko fika telefoni. Ko no wata. Taha no fa ono hiva fita. David ko tikite tu fatu, petike me ama ma to tikite. Ko deadline bu af pra os fra ambu ki ai a tahama lo si ulai pe ko wiki fra os ko wiki ke fenga ke tana ta te fito ke pati etikite e fra fola ki tonga ki lulu ok fai ko rat ke omai ho seniti pe omai e pati etikite e vita ka pau ke me amai ko la etikite i loto fo etikite ko e ko fo etikite hongo fulu ai o tola hongo fulu ke fo etikite ta Pakai foi pati e taha o kai tikite hongo fur. Ewi, ito la pete au. Maa pite tikite koini. O tikita nuku alofa tau ko sine tuutuu ni lau fritonga tuik, te nau wahe whakalaione pe. Tāpe mea tikite hau poko toho inas. Koe kāinga mei toke lau mamao. Tau taki ni ma pita topi, tau taki hongo fur ku lava te evi toke ki mea reke reka pe. Koe ae ku kore atka koe o ke whema hoa tikite, pe tu taki mage ngai fika telefoni o lunga, Poke tua sila koina e tau paanga, o kuia e tau tikitea. Koha pieto kon, telefoni mai, pofiti utaki mai. Kai ke ngata ai, kua e group chat i Facebooka, o ku iloa koe maf top tapu o sesu, bracket, placket, capital letters, nā tātā, bracket. Ku hifo kian, pia so sifa piko kivaka, koia kune administrate e tau ngāwe koia, ata peke ke humai ke ai, fai hao pehu, Kāpe mea ke toka anke ai fie ilo ke he tikite, pitu utaki mai he Facebooka, pitu ke tā mai ke ngai fika telefoniko ena. Malo, David.
1: Iyo, ko whamalo atu, Masanga. Ko mea mahu inga pe fukeni mahino, mahino aho koe whae lulu, pe aho wahiva a gosi, pa kona kuke toi tuku mai, mo aho koe ke osi ki ai a tānaki, pe iyo, ke mau ono tānaki koe ki ai, ai tikite pe mo seniti ko me ma inga
0: apita
1: koya koya
0: ya na sa amu
1: koya
0: ka ku ko la u ka get e ka get ni mat malo ko to ata tampe
1: koya
0: o ko ka la u pe wat
1: koya o maino maino apito pe koya maino apito pe me agu ke a tu ku mai o fika wa ki koya pa mo ka ko pu pa pe foki ke pe ke ta fuka amu ki he a Aho koia hek mawinga kone osi hono tāna ki pe a whakafoke pati ki tonga ki he lulu e masang. Ko wha malo au?
0: Kupai sio ki ai, keke ilo e te wita ki whakai ki ki. Pe kufai lulu i tonga tap, pe kufai lulu i motu. Ko mea pe kumautokanga ki ai, ke mau mai pati ka whakafolau ki tonga. Koe feitu upakao ko ai lulu, pai deliha pe ki nato. Kai koloa pe ku whakafoke a te pati. O hina ku putotongi hao tikit, Pea kau ho tikite he maupare, kana kai tika omae koe pati. Ai koe mea kumahai ngā ke omae, ke ame pati. Toko e koe lai pepa kona utohe atai upare. Peunga pare whakatoa mwe pare ni mango furu te vita. Koe koloa whakatonga, toto atu. Ngahi tawala lo keha mwe fala mwe fi. Mea ke heke. Koe ngahi pare. Pea koe uhi ngai koe unwai koe ke ahatawalo si ulai. O ka whai ngā maari, atau aho whakaosi a deadline. Lepai te holomui ki mui, wike whakaosia siulai, koe sai taha ai. Mandia waka, olau tō taha pehe mahina ki niwa top tap munio fo o. Ai koe sai ange hono tō ki mua mai, o hanga la e fina moto, tai maupe tō mua he tō mui. Ai ka pai lava mai ki mua, ngahi tiki te o whaka maa pop, ia ope tu utaki ke ngahi fika telefoni, me tu asila kua o atu, kei a tāpe, ika lango maa taha tiki te. Tā mai ke te o whaka e kek, ka kai fitu utaki a Monika, Kakai pake fitu utaki ki ea. E penisa aho hako fika telefoni. Aukwe whainga maarie, uhi pake tau group chat. Maftop tapo se su, nā tātā. Mwe kāinga waipoa kotoa pē te vita. Tātā waipē. Pe kuke seas katolika, pe ikai ka kuke nofo i waipoa. Pe tau fo i puluen. Mukata kato koni mai. Lava noa pē mea kotoa, e tau wala koto kotoa. Tau ngāwe whaita, pa tau fia fofan. Tano fo eiki e loto e tiktau tolu. Pai malawa e mea ko tope.
1: Io ko famalo atu masanga. Ko tuipe fa pito no tu kwange mai koia. Ko nia pene taha ke te kore peka te koe ke tokta atu. Ke to o mai pe ke kumahino ni kuta programa pa fotu ma be ake pe programa ki a pe skoi a PMNA. PMNA I he de to ngatu kodi. Ka te fie mau pe ke o mai mau pe ke tala mau pe pule lulu me toko naki ko faka manatu
0: malo te mi
1: ia pe me por kalamani ko faka manatu ki akina tol ko to pe pa ko tu ide hange ko me ko ke lave ko gai te sio ke lulu ko na a pasilika ko eta wo si e masanga o ngalo ngai kalapu malo na mau e pare ulaki ngai kalapu e masanga he kuia ngai kalapu ke o ngalo a kinau tol he ku kawia i he tokoni lahi au pito au pito a ngai kalapu ia tatau pe fulau me tonga lotu a ko mo family ko e kau kawa tonga ko e kau kawa tonga ko e kakai ofa mo oni mo oni e masang mahalo ko mea pe ko
0: ko ia mana tu mai ia ko ha uki ai
1: iyo ko
0: pa ngamare fosko tangata ngosio di bayangina kui lotu awa sore o kau he poupou pa mohono panga foto tehina mo fanga to pa fin o ke fui vilahi ma o haka kai pehe kuna u lava to fatongia pe a loto veke veke mo ma fan ke niwa top tat pe o si si o ai pe kai ka kwange ko ulama ne nai wis po pe tala ko te hau mi niwa
1: io e masanga ko hui ko ta taimi e ko tuka tuka te ko ta pau te iai ha me ke tana ki mai ki mua pata tok ma vai ka me ben ta ko tana ga tu te u te tu ta ga ke kamata pe u ke ka u ke tala pe i he wike ki he wike ho no fa manatu ke na to lu ku ya na te ki te ma sanga mo tok te tu ta ga ke o mai ha ki
0: malo
1: me a ke u ka wa te mo au i he te mo ka inga ni wa mo ka inga ni wa fo go ni ka inga ni wa fo go ni o ma family bo fa no ma ya i hanga ko me ko na o ne o ngo ko me a ni o tok tap o ko ta o ka ko to a pe ki ai ha o ka pa te to wa ta fo pantolo ta fa ka fo ofa au pito me a ko ko
0: lui ko lui ta hanga oi
1: ko ta na ka pe ma sanga
0: i mo te pra o si ko fi wa te fa malo ki a ko ka ma e poate nga au he le tio PNM, PMN tongen, i he omai e whainga maari e koe ni. E a whainga maari e ni, aku tai tai taha e ne hoko mai. Ka ne ongoi aku ate whamalo ke a koe, ka ma e toenga e kau nga au he. I he omai e whainga maari e koe ni he e whafini. Ka ingata pe e whafini, e tato e polokalama pe henga he wiki ka hoko mai, hange koe mea na ke e lawe ki ai, ke tau tau whamanatu maupe. Ai lahi e tikite, mwe taimi ke totonga, mwe ngai alame pe. Pakausi ko korfa mwere mora, ke kainga niyo top tap ko tope mo niyo fo mo tapa. Kakwai ha pakahoha e to kitu. Kai kai kainga e ke tana kitu unga, mwe fwa maa po opo ku ke fai. Kwe vare peni mei moto. Opa peni he tau ngawe, toko niya si kainga kwa tangi mani. Oku amane ke kwe kakausi peni e mei toke lau. Kato e fo mai pia fo ipuru mei toke lau mamao. Mei niyo fo o, e kaha u. Tau fatongi hape ke fai tau kei mo ui. Kane ngwe kwa te korfa mwere mora. Pai nā whakahoha e tō ki tū. Tā hūwhanga he lotu, ka mai āhwe pende kosi a pungpungi te vita. O whātka koe, a pēke toenga e kaunga aue, malo au pito, tua whātu.
1: Iho, ko whamalo masanga, malo au pito, a e proklama, pe koutui pē, whanongo mai e se whap kotoa, pē ke kau tau te hina koe nā vaiangi nā, kia soeri mo me. Toko lahi a pito pē ka inga, pa koutui pē te tau wala, ka kia hamea lahi. Mahako ki foitikite e, kapa kua foitikite tahafi, foitikite o fulu e pantolo. Sio ku tau fai pe feinga. Koe neongo pe ne si, katawala kotoa ke kia hamea ia e lahi e masanga. Kofa malo at, malo apito, kaplele por kama ki he fiafini. Malo.
0: Malo David, ofatu.
1: Ofatu. Koe tau taimiku, toita minite fitu. Toita minite fitu ki he nima. Te wat pe ta foi fas mundau ta gari ai ki he nima ko hoko nima e fama apo apo ai ta programa ki he ahoni pe a to hoko atu ko ta programa fas ko ki he fia fini i o si wano me nima fa ka hoko atu e pa terso ne mai a to ko ni fuka lau mari ka o atu pe ta o a fas ko ni mundau ta gari ai maloa.

ko e tau tai me ko o se tau mi te taha pia me nima pia ko whamalo o foki la valere tau por kalama ki he fia fini whamalo garinta na lo apito hono fataki mai ngā ue ki he fia fini pia pe he foki ku whamalo ki whaifekau na ni whakawa e tau por kalama ki he ahoni ki a me siasto kai kolo lo meri e matoto malo apito hono whakawa e por kalama Kagehe, programa mapu te malau ko whamaloka tukata rinta manu atu bape kaina lei uke uke la vale lei e tau programa ko ya bape foka rinta. Programa ko ya kututuku ai tonga haiskulu atu whamalo ki sekretari ka Maria Longopo Apikotoa bape foki ki asiare moi moi e la vale lei ai programa ko e ni. Programa ya ko tutuku se atoutai whamalo atu sekretari ki a... Tevi takata ofa, pepe foke faifekau ka Taniela Whanga ai uisha. Nga loo lava ai programa koia, pepe kufamalo ki a Uweina i London Tufua mo programa koia, pea e tau ngongo ka mi Australia ki he ahoni. Famalo atu kakautonga mai lei, pea pe foki ki a Venus tamo e peau, ki he programa koia talano hai mala espoti, whakafo ofa apitu siwa ango tangatani, ki he... Tu koia ngai fiauhi pa amanaki koia ko maina ka tu besune ku kamata fetaula ki ngai timbi faka fonua atu ku famalo ki programa koia ai aku tu tu so se fo mi hapai ki pure ago ki a ki ta po ka patiola moria pe pe ke sekretari ka merves feao i programa man atu ke ku famalo ki programa toli fo yakau ki a se vita hauri pea pehe foki ki a tukulua a e proklama koni ne lava lerei koia i e fiafini pehe ke proklama koia taufahau pilorevu ki he pure ako ka isleri tuakoi palestini ka kini mapohola pea mo siuta fusi lui lava lerei a e proklama koia pea atu mo e kufamalo lahi apito apito ki a masanga se lui i e proklama koi di a teu teu ki si wha whenga ke langa koe whare lotu o niu atoputapu ksas katolika wha malo at masanga malo apito la valerei ai programa i e fiafini pea tau tui pe hangi ko ngahi ako tutuku ngahi kolo ngahi whenga koe au kufai ke jaha mea lahi ia jaha mea lahi koe mea pene taha koe ngalo koe a te au e masanga ai kausotia tutuku e kuia foki ai fua kava kausotia tutuku fred fonua momea ki he ki ngahi whakahawhi mo ui pehenei ka pau nai holo ai whare e me kuia e na fua kava na tolu ke na tokoni e te whakoni te teo mai peke toki a tala ke o maha na utikite o ave ki a ki na tolu koe koe ta whaake ni koe o e tokoni koe ngāu e whoki ai wa a koe ia a sotia koe tokoni ki he mo ui ta koe whamalo atu ke toko taha koni nai taha mai o whakambanatu mai tala mai te vita ko kulau o kuke polkalama pima kau sotia ka ngalo ia koe ikai kai e ngalo ia ka ku whamalo atu au ia o whamanatu mai ai tafaati koe ni eh? Koe ia a ku whamalo kou whafofonga ia pe au pa morinda e ma whaka malo ka kumotolu i he lava lele i taunga a programa koia i he aoni e a mo te whamana tu pe foki e tau programa koia i he wike ka au pe a me i he tolu e fiaf pule lulu ki he hono pong pong i tua pule lulu koia o whamana tu atu ka kumotolu ka whanongo ai programa maarie au pito au pito neongo koe po uri tau atu apo i he pōpule lulu ki he ono ka ku whafofa pito ka kai nga mui mui ngai programa ko ia ko wha malo ka ki moto pia ko wha manato atu ai pepa mo tau programa ko ia ki he wike ka hau ki he tona ka hau pia me taha ua ki he a ono e fiafi o ku ia i pefoku ngai programa ku tu upau i he tōna ki pia kuia ngai programa ia o whakahiri wike
ko hiko e lahi ko ia ai ngahi poro karama ka ku fai pe feinga ke whakaka kato kotoa pe a e tau a, ke aonga e tau mea ngā ue kia ki tau tolu community tonga ko e mea ia ko ku o feliuri wake ai ngahi poro karama ko hiko e aonga kia ki tau tolu ko ia e whakamalo kia ku tolu pe a ospeni te oatu pe ha ngahi hiva mo tau taritari ai ki he programa whakaose a honi whakahoko atia e pātele soa ne vahe ai programa whakaose ko e tukoni whakalau maari e ia pe a hawa e tau programa pe a kou ke kore whamoremore pe ke motoro ka inga tonga ka baune a tō whatongia me ke ke tau pe a mo e whatongia o e a honi ko whafofonga e atu pe au pe morinda e makore whamorimore kak motol ke mu whamorimore i ange ki maua pe a ko whatawange pe na e hongo lere ia te tau ngai polo kalama i a honi o ta tau pe a ngalu ea pe a ngalu o pe talamunu watu toi nga whatongia o e a honi talamunu watu ke ngai mauanga keresi a pongpongi whatawange ke tau mao a au lere i a pentekosi a pongpongi malo apito te tatau atu ai pehe ka e kwatu pia tau ngahiwa pia tau hoko atu ai pehe ki tau programa whakaosi whahoko atu ia e pātelso ane vahe tak tai mi ose tau miniti e valu ose tau miniti e valu pia me ihe nima ihe fiafini malo apito malo apito.

0: Mindanao, kinukunipo ka ni pa yan, nanatea ka tiyat po amin tayo paipar. Hayo ko rin tayo katipanan ni kamiyawri, na ko'y mirawara ni kapen. Inanon na rin narawwe ari Yesu Kristo, hakam na pyan ni mayawri. Sarimuwa ni kani ya tiyat po, inanon na rin tayo. Sa tataro, na kong tiyat po. Tiyat po ari akiya tokin, ari tisakariki pa ay, a teme yomet spopera ki metam ko ye ko kannat ay ko na nuang sakya taru ni mitungim pasi me mer pas ka ko wa makam ko kururoi na makui a nam tangir ko ngat yot ibukin na ra ki yot joni mek ibukin na ra no wo tirau wa kururoi Musirawara men kura kairanako. Ao arura inanon te taito wana. Inanon ne poakim kai kopusi maire. Si uko ukori ko te uwe pa sakitangira teaka kini katiri ki to wana. Irari kente roiri. Menge nani. Ao roni irani makan tamne imari roiri isi pupusi yuko. Wako na kairi iro roi. Nanganira kakawa kina. Nanganira tapuna. Aami mitongina. Pasangan ni poyuk. Aani kakawang roi. Inanon te kuau. Aate isyaki. May muan nei. Ni karukua tokina. Irau ni Yesu warrawe. Sikane kondaran. Amen. Anataya katiatu ay bukira inanon stairi kiai. Ayri ki para warawari. Ayri ki mento wangkiriu. Ay meroku. Meroku ni makorona etipui me uwa. A kipuna ika wopi me wanua, ntoki ni kipuna etene pui me towana. Towankirio e meroku, nimakorona ete pui me wawa. A kipuna ika wopi me wanua, ntoki ni kipuna etene pui me towana. Wakanga iteaka ni kipua ikai. A eroko tisakorupo kite menna. A nkiyonga ya kaunteaka. Nki eataya payarapakau Yesu ne keakai. Awa esi sirakin. Terate tuwa e muante korakor. Ipua kontuwa ni kapene. Awa e kayaka Yesu. Ayo te tuwa e muante korakor. Iterer kam naongora. Yehova ya tuwar. Awa pon Yehova esi temen. Awa konatangira Yehova. Aya tuwam nanum ni kapene. On tamneim ni kapene. On wanawanam ni kapene. Ao korakoram ni kapene. Ao ayo te kawawa. Kona tangira rom. Na yaron tangiram. Iponi rom. Aki ati tuwa tuwana. Aya korakorariki. Na konna ikai. O ikai ena tea katea tuwa. Aika atap. Meani mimitong. Maisinda rakea kana kon sisira kine kaniku. Ao sisira kine kataunako. Aki kona ni pero nga ki roi. Kendana ki roi. Maisin tetai, awarakaya ka nakon neka king sisira kiai kai. Anapon ni karikita yun mengongo, inanoy error. Mesek ayo waro ni Yesu ni kaya ka ati sisira kin tetai yai. Kita otera apukin ki anti sisira ki. Yesu webusimaya ati sisira ki. Mani karikita ngo yai, payongan na nga tekaya ka ipipit, awa tekaanta ni nga, as he to one. Awataku teaka ni kiupo ikari niya kiupo kira. Eika wapui meruewa. Tenepui. Awa tenepui metowana. Awa etaku Yesu. Ayo tetuwa ya muante korakora. Iterer kam naongora. Yehova ya tuwar. Awa pani Yehova ya sitemen. Awa konatangira Yehova. Nanom ni kapene. Ntamneim ni kapene. Awa ni wanawanam ni kapene. Awa ni korakoram ni kapene. Ayo teka uwa. Kona tangira rom, na yaron tangiram, iponi irom. Aki atetua, aya korakorariki, na konna ikai. Ayu wanakatamne Yesu, yon tearon natua, awa tekaya kaya pepit, na kon tisisiraki, yon tekaantaninga, asi ito wan. Sipangara, resinakaini ipokani paya inanoni meur, eka ngay teakan. Katamne yen, tearon natua. Katamne yen, Teron natu. Katam na yan, te pa ito wan. Punta karikiyang. Takuro tam na yung nanunti yung. Yon taraan te pa ito wan. Ayoko nori ay nanunti warawari. Ako pa ili kita pewa. Tapaninin te tam na yan, inanun na miyong. Inosin ako ang tayin ako. Patim makul. Ako te kaya karawanan. Yotaroy kay paman na miyong. Ay no sinako ye itim makul. Ari na tamni kira pa tete pa ito wana ye. Tiyong wa kakawa ki ibu kira ina nun tita ye. Ikakewe na ko ira katamni yen terun na tu. Ay kapaya ay karap. Awa ki kunan na taki ken norak. Ni katamni yen terun na tu. Ari koroya yesu ikay. Oye po ni kosen teru ay pipit. Awa tekeka ay tiritiri roy. Matirangkan ni Tiyarun na tuwa an, ari sinakakairiye. Tirangkan ni Tiyarun na tuwa an, ari sinakakairiye. Anakaya ka Yesu inanun titaye, ipuni ka mea tata o ni kawata roi na kuir, arun Tiyarun na tuwa erap, ayayaki konan nataki. Ay ngayya Tiyanu an, ipuni puputu roi, iyon si makurian titangira ni kuwa. Ay titangira ay konan si noraki, on rapata i roura, kana si pene ni makuria, ngai, on koe ni meuran taina. Ni muani teran te kayak, au e tiri tiri roa ieng, arun ka irai e te rer, na kontangiran, me oni mekinan te atua. Ayo are ponna ki po uro un te sasira ken te tai ei, au an e riota roa iei, na naka kua uan te kipu e tene pui me tenua. Are ka kua ua roa iei, pa tangiran te atua. Ipun na kumen na nung ni kapenia. Tam na yung ni kapenia. Wanawanam ni kapenia. Awa ni kurakuram ni kapenia. May kunang ka nga ang tangira tiyatu wan na nung. Tam na yung wanawanam awa kurakuram ni kapenia. Kana ito ay kunang tangira rom ari irarikim. Ari yay kay na nuwan nam tangira iroon. Anakaya ka Yesu weay. Ia kikataya ni kakia apunganan dari aka kuwa uwa yutaya inanun na yatua. Ikai, awa kataya ni karapata roi tangiran tiatua inanun ti meu nomet. Pa tangiran tiatua, ena kinaki roi, awa ena nura ki roi inanun tangiran rom na yarun tangiram ipunirum. Arun ti itameari ari roi ri, pun rapatan tangiran tiatua irum, nanum ni kapenia. Ntam na yung nikapene, nungwanawanam nikapene, o nikurakuram nikapene. Tita Mary ari roi roi, naruna nikoroi pa nikapene. Akita ko pa iriay nikorowa kinakun tisatana pa iyak, kitisaka maruwaki, punikatunuan roi tangiran tiyatun. Tangiran rom na yarun tangiram ipunirom, punikatam na yan roi tangiran tiyatun ay roon tiyomet. Pangkano ko tangiran tiyatun. Ako na tangiri yan na pa ometan ako. Ang kanako tangiri yan ometan. Ako pun tangiri at teatuan na. Katam niyan teron na tuwa. Ipuputo roi menikarawan ang anura ni kainanoy ya rom. Ayako takuyay pa ariyay ni puwaka kiyay. Sakikunan na ta roi yay. O namekin na roi na. Nikaroko sikunan din roi inanun na yakainan. Awa yakanga. May sintetay, o si punnur at ipay ay sinakaroy. May ibuki na paasirawan ni katapia kiyay, o si pakaya at ikitan na kikannatay. Ntabitay, siya ta kay nanur, may ibuki ng kiyay itimek, kitiya kita uroy na kuyay, o si kararuay mayay. Katiran namat, tirawan ni kapeneyarata ibuki yaror, away muararik arakay diripay. Maa ki ayane na kuira. Kunai ka ya ka kini meu a ki nori Yesu. Iro unti sasisira ki ayun. O iro iya yutai. Ibuki nei o ya katiri ya roi ntiaru a isaki. Paaki ananun tangira ntiatua kana kua ki konaan nora. Tarim a kaina noiku. O ekanika meu waki iro un. Kunai yona petakanga ngari untapena peye Yesu. May yutay ay bukin te kameo ng titapes.
1: Iroun Yesu, aka nga kia menenen nam tar meuri, kana kua kikona amuan nga peim, yu puo ka are kai nanoi kun te tai an. E katiria roya iyo ngi e kangai, uean je tapes na sintiomet. Ina tiritiri pasyaki nano na paaki apunganan je tapes iroun na rawe. Metiomet apuntisa kakururowa kanuan je tapes. Oye na mimitung menika kanna tu je tapes, gana iya ikarawan te tangira iroun chomet. Ni puakin te atua inanun te tapes. Iak si mena inanun taro meurian. Mae mena nape. Ni kakururawa ni mokuri ya ikaroroi on tangira. Paya ikakupun na mekini. Pa akani karawa ki. Awa kani puaka ki ya irom ni meum. Awa pun nakan ni paya ikakunariya ni mokuri na kui ya rom. An ni roi tam ni intetua ni kuawa. Aiwe ni nanun tiyo te temes. Awari ka tam ni ye Yesu na kontangiran rom na yaron tangira mi poni rom. Sekitu ay ka uwa peikai. Awaki na pe kokokuro na. Ma ayo ka paran roi nanun tangiran tiyatua. Awa ka tam ni yan imeta umangkoy. Ya katapani na ki roi ayo narun Yesu yon tiyap. Awa meti na yon te kaipengak ibuki umengkoy. Gisiriya inimet, awa meti ibukir. Pakatam na yan te ron natuwa. Ari si kain na, manikawarikia. Inanun naratar-tar, inanur, merayang. Ma makurian na ikararoy ni meur. Punikinar, patano ni mekina Yesu Kristo ni meur. Ari uwatan, patikukuray. Tirau awa teka kapai yaki iroun tietua ni meu rantainako. Sina kapai. Awa sina kapai ni ayo nara sataru ni kakapai. Sataru na kon tietua. Kam na kaputohan na pa mea teka kapai yaki. Kam na ninikuri an tiroiri. Awa kam na kanining kami tiroiri. Tei kapuwa na puwaka katiomet an tipuwaka. Katime toa ya kaname mera nanui. Puoki ya kanakai nanu. Puoki ya kaname mera rapatai. Karinei omet. Makuri metetangira ibukin te ue. Aokimare irei. Inanu numakan te tamne ya riroiri. Aena mene yora ni kapeneira. Anarau mena kakapai ya teatua emuan te mak. E temenden tenimen. E teatua te tame. Yesu Kristo wetenes, o te atua te tamne i ariroiri, ngai o rimuin na kitoki.

Oh, yet pa kata panan ka Mauri on bus mine ko mte songra are ko mang tau rai nepe. Rani rai nanun te tairi ka tamero ai yo to ko no pong. Wo pi mete no mo pong intela makai na yo. Ni me wo wata o wo pi mo ono wa kam na pe ni Mauri. Oh ko ne Mauri. Oh ko ne Mauri. Men pananam ka ong rai yo pi men ki the best Pacific Media Network. Panan ki the best me yon Manukau Auckland New Zealand. Oh sinang ni ka hai tau an ka karpara pa kai sa mga kais buak ni pe nanun te merurung me te ki maarei rei te mea tuan te mea oke te ke ke ta menira na ko sarokon ka the second last weekend of the month ay yo nang tabi te taike yon ka vaina sa mga arokon epe soon ke mea ngayon na ni o kay sabon te peka te panan ka kaita uri ke amon te bes kay ako na rike am tayo ni mga rineira paam sa kameroro ko inanon na uwan te tayo kay yo inanon te tayo ay yo menam tapore kung rame yay sinang kakaita uwan kakarapara pang yari sabon ana ara karapara pa yo me te panan ka kame uri o ninga amon te bes amay toro toro na koy kay apon abu yara tapo ay yo kay sabon te tete me kay kiyo anang kangay kabupo yes sino kung the winter the tayo nta kami ito rin kung asamao inang feels warm and hot to tonight at is nang ngayon sa pun tatap ka tapa na nga mayuri na ko yung mga ito nuwasa na ko yung whether you're listening from Auckland kita ang koyer ako ng rami Hamilton kita ang koyer ako ng rami Hawaii Fiji wherever that may be kung na mayuri Arakantan nga pa yan ako roi. Amuike na yun ako roi. Amuike ayo. Yan ako roi. Amtairike ayo. Okay? O sa naroon ako nam kong rai yun. Karuwa rin mga puwartay. Napanan kiribas ayo may nusiran. Hari tiyaw awaw at naratay may kay. Kung na mauri mo. O sa na huwoy ko mo. Ando ko na ayo. Ando rin miyagi metapewa tinan katanwata. Hinanon tiyaw ayo. Okay? Ay korab.

0: ora talofa kone me orche songra nam kongra yu ti tenga ye pon roe wa temini se wa po te wa ti pui metto wa nanti a tairi ke yu wa wi meten wan meske sinang ka khaita wan ka khara para pa khaiku ti metto era ri kira ngoi era mangari kam taini manga itara meta manga era nanga tan ngam na khoira pa am sa kamero ro ngai nanti tairi ke yu kone me ori a argan tani nga pa na khroi am mu ke nam tairi ke monte te mero ayu men nam ta pore kongra me ye menti a kuna ani e garoi na tata ya re ruwa de meniske ai punta be de menis ai po tia ati pui meto ona me nge nan se de meto ona ono kon dinan kata no tai kata ngre kana ko kien ko a te pego te nan kuna ne be mai ne bo po tia ati meto ona te ati meto ona kan se na ro ono kon ko ha de news men te weekend na ko me iron chau se no ka an recap de bai e kare ki de weekend na ko kan tani nga pa ko te meto ira kira ka ro ares na ma kita no kon jawa wo wa kon me ori ki men banana ko ra yo pi men ki best ro ami tata ni tata yo chau se no kan te tai ki yo
1: PMN Kiribati.
0: Ah, mas kata betul betul mewah. Yang aku nak cari kata mana nak aku bikin pai ay karang kakawa, pa anak rawa. Ngayari rang kakawa ke bas. Nak aku ringko ina nanti kau ngurai yo bikin kamera kim menora kim tak mai turu. Ibikin isem the flu. Pa atau rawa ngai. Tapi kau kau nak unbook my vaccine. Doran said ke kawar am kiri ni. Apa nampen ni mewari halo lekita. Kira. Nampi kau ngurai yo bikin min kiri bas ni. Di taya yo isi kan share nak aku mito wana di Pacific Autism Group support. Group ke de PASG de Gagarawaki Somerville School the address at 88 Tripoli Road Ipamua te tain kane mentia te winan te ngabung na gonja to wana te imin tabano ayon kane te support group meetings dates ke na Gagarawaki ye yo te gonapong wapi meten 1 May te Tronopong nuwa bi miawa nokas. Ki nebe tronopong de bi miawa November. Ngayere kana akemi availability in tentaya ke yesante kini denante chakani. Ye nebe not dates kere ko kana runa pa ko nani make it. Tiawa de buin de ngapong na kon tiawa to wana. I mean tawa no kan apon si de wo wa tiawa. Ai dari nani ade kana ko kan ka pani nari ki ronon nai kai ko konan tar po na konte namba e akia wo wa isuwa wo wa akia onowa onowa onowa isuwa ni mewa ke ko konan ne beni me ona ko ni pasgnz@gmail.com ke na kona ya website asdpacifica.org.nz ayo am your opportunity in kami karo ke ponsiwa ke to ye amia te ke to boni ye ami family members that ye rona te autism ke tau rai te Pacific Autism Group support group ane ibuki mi ibuki te meroro ke te rari ki are anakona ane popo ki ai ai kanan kane te itiri ki te kona pong wapi me denua ni mei te kona pong wapi mea wawa nokas o te kona pong te pi mea wa
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Ako na Maori ni Panan PM in Kribes. Ay kay am news kay am rong rong bukin the weekend na yo arias an kataw rawa ki bukin nong ram ngayari kay kay may kakani ko pa senarisyo ko may pa yay kari ki the weekend ayo. Yung kata ano tabi yung ang demand na di sa team in the party at the act MP Laura ibukin the most ariasan karawa ki bukiya women kwa tinan sa makuri Tansa Makuri Menderapata at the Pacific Business Trust get the PPT. Yes, at the employment coach in Kunia, I mean, and a kakaya pa, terapata yo, yes, and Nagi Korawa, Muyokwana, Ariasa Nakatea, and Nakaini Pere, Nikakirkaya, and Atan Makuri Aikai. Yes, and Muskakin pa, terapata yo, in a Korawa, the Pakaman in Akoya, and Atan Makuri Aika women Naikai. The mice in money, Aina, and Anahon, Isipi, Nimawatanga, Tetara. Itaikin na neperora pa tan kamakurin dapat ay kai aki akarin ang takay ni Piairi na yarapat ay bugin na roya kain tipitipiki. Ina ko na ndike pa mga kayang kanaaki iri na nun ay akay ni Piairi aki akarin. Esan tekin na demanda to sarapakaw ang the U.S. Coast Guard Public Affairs Specialist pa apun tapi nebe ni kapenya yakuna ni kakaya kain tiba ay marina aki episin ako. Onimen kain tewa ang takaibu kayo ay ka pisina kong kaya si karina na pende kaya nakaanganga na insin. Tewa ayo ang tayin te typhoon Sinalu ariyori ang merawan te Northern Marinas Island. Ikunia ki tewa ayo ang rairaki tepupua te meire men na natapu ariyataki pa ete yung kwa iyay. Yasa ang ikunia ki te men na kain tewa ayo ipon te imatua na pete kakay ibukiya na aki ni imen aki atapi suway men reke na pataya. Itaikin na Tyler Robertson pa atapi nebetan kakaya ni Korawa ya makuri o men nora ay atapi ya nga yausu na aki ay kaapua ay kai. O yasani kain yasani baka punti paan giri kagi yan denua ditara ntapu tapi uwa yonu siran. Yasani kanakuwa na ripos kespi pa ngay punti pa ari tenu teru wapi merwaiwa ya paga na kontenua wapi metenua de sans tenua de tara wapi metenua de sans nterita ayo ena kon awa ke ni mewa ta te bubwa inanon te baga inanon wapi mewa nuwa de pon te pewa ta bon pa a paga ri bon na ya pa et te wapi mer mewa na kon si wowa de tara wapi mewa de sans nenge nani o te kin na jobi semente e ye ye Terry Collins pa te kataupo yon de pa ai kai e pon nang kanga ngaro na pa ya ki roi nang o ma ka te nonori na kon po pon pa na kon ta e ka na roku kana nang ai te bitakin na kon de market o men de gin na ba bang kana e kon an de gam pa ai ke po na yan te nuate tara o wa ke ta kanga ka po na ne pe Asang kay tan makuri o tan pepeire dirapatan ka bosi grai at Miss Samoa ni usiran ni peire ya pa enang tona na kapu e ka koraya ni katua didiki na kon ai ni katua huwa didiki ete agi na de director as Seumanu ulale mai mai teva matafai ngaya de satararua ta kapu ayo bukin tene pui mer mewa didiki pa eria imo angkai pa enapitana tai ni waki Terapata ni kapu sigiroai ayo. Temai ngayo enakona nangania roi yetai ni menga karoai katemero on kakoroa karoa yawaki ayo nakon digi ya kapenian temero inanon wowa diririk. I wanted to song ora wan ning kane kanwan Paye kari kita nanti week ayo am news hari esan kata orang awak kemen am ruin kerana kerana orang awak bukan PM men kiri bes. Enak tiga orang yang weekend ayo asal mengapa nak kon the weekend enaruk.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: pagalabalaya tun maori nam gong rayu pmn girbesi de tainga ye pon manua de menis I min jawa de pui meto wana sina de meto ro no nam gong rayu ne kar kware po por ta yari chao wo wa ngai ro men men ra di kim kam ro ro kon ta ri ga yo ta to ni ta ta yo chao se no ka on de ta ye yon kan sina kan ko ta yen katan wa ta ka tangira kan ko ki ye no ko im te songura ni de na ke me te na no ku nai ka sa san de ne ri nei pa kaunga kim ke kamero roa kim nebe nanon te tairi kai yo. Ai nanon nebe te awa yo sina kanakua te mero ro me nei te ramira shu, Dr. Te ramira shu, chare yaki dodo kini kakatauroa kanua na mea talk ipukin te amkong ora yo ke nipon noi nara te teni kiri pesa sina kakaitau na koya nakon nei te ramira ipukin na kakatauroa in taina kwa na nanona I bukin nara community ni kiri pes kai ikonan ta tauroa in nangan meroro nana profession at the nis desarating ay ante nana tapore oi mena yai I Wellington I bukin te how talk in taina ayong gano to wana nepe te meroro resasan koroya mengaya ngaya sinakana kwa nepe naran am tai nora ina nun tiao ayo rika kike ngai ri tai na na ko ba ante na tai ki na puni ai ne pe subanga men de mero ro ayo ni manga kanang ko to ko san nora ye me to ai manga ri ki pa khaur nga kim ki ai pun naro ne ne manga ira me kai kanen te topic ayo are na te te yo na te puni ki ayo ngan na re na mero ro ye nti sin manga ka ke na ko im nti awana be yo nti be wode minis men kai ngai ri tai na na ko pun min tai en ka tanu ta me tai na ne ne kai e na kana ko ki ai roaming kan ni nti tai ri kan ne re na to roaming kan ni tra mira shuch ke no sin ka kai tau sina ti meto nam ko ngora yone kar ko ari popo ar tai dari kimte so ngora ora kan tani ga pa na ngora yam am bo nga yo ke na ngora ite weta me kan ni sina ba ki na nam ko ngora yo
1: ako na ba ki te so ngora e ka tana namba ke ko na tara bo ni ke ndai ta ki ma ya ibuki ni kare ke ke ndai popo ki kana ro na pa ge te men na ke ta ko ina no te meroro au ko na tara bo na on te namba to wana isu atenua isu ke ko kona na pentekse na konta nampa to wana isu at no isu nda tai na paro kota ngiria au ki to kora ki kai ki to eto e uki te ipopo ka yo pon wapi me wa tio ni ka to bon kota ngiria ni kan me roro ki to ni kan ni ka kara pe ka utu ta na me te te counselor is and trainee ki me ni ka ta na ya ki bugin tari ti traio te ta para rita ki na konta nampa to wana isu at no isu ko kona tara po ni e ka po ki ke kana wa mtex to wana isu at no isu au ki wapi me wa tio ina pagan the lifeline the terapo namba ya ke wanu akia akia ni mewa awatenua tenua ni mewa awa tena barikani akia wanu akia akia ni mewa awatenua tenua ni mewa awa ke apa terapo nak ngai akia ruwa poni on Auckland ni mewa wowa wowa wowa ruwa ruwa ruwa tena barikani akia ruwa ni mewa wowa wowa wowa ruwa ruwa ruwa ke pentex akangai help ke awa tenua ni mewa isua. Kukona text o antarapo na koya, nita taina para ko taina noya, kita nita taina para ko tangiria. Ipukin the suicide prevention help line, kamukona nita ki meakangai, akia ni mewa akia wanua, wanua wawa wanua, wanua wanua ni mewa tanambarikan, akia ni mewa akia wanua, wanua wawa wanua, wanua wanua ni mewa. Ibukin the youth line, agam orang kami ni tak kira kain terus dikira kita kami kita kain the youth, kita angkat ampun kita tanya dia angkat meru rokina, ayo, am kangang kita program, akia wanua akia akia, tenua isu wanua, wanua tenua tenua tenam barikan, akia wanua akia akia, tenua isu wanua, wanua tenua tenua, kita kampun kau nanti, nak kandari, wanua tenua awa, ya kita pukaki. Hai, bukan tadi popo kerana nak kita Samaritans kita atau orang kita nak popo kita apa? Ayah nampak aku nak dek ayah, akia wanua akia akia, isu wawanua, onowa onowa onowa, tenang berikan, akia wanua akia akia, isu wawanua, onowa onowa onowa. Aku kan tetapi watanan terapun nak kamu nan rita kena kaya ya pernah kapu waki oh nak kamu nan kamu nana. Kau
0: yang wah kapu wan namaus kini kapu nak wah terdiri kiai. Kita ayah menamusu ayah yang wah kapu nak wah kini kia kapu wan anaus. Kapuana kwa kino kapuan tiaus pontepai erang ini mais men kakua aruna me yang wana. Ngayari erang kakawak pakona atai pai me kawai pa enepepete on na kiam ka nganga kanoko vaki. Yeite website erang kinaki omen menu Ayasan katawrawa ki mentirapata at the Real Estate Authority at settled.gov.nz. The website ay yo enakairi ko amen kaparaparay kaway ibukin kapuan ke kapuan ako akin ng mouse rikin naron na ikay. Kaparaparakin kaway na kunanakia ibukin kamatatakim ke kunakarikia iya pokam. Kunakangan chua ke noria payeng enakangan at yaus. Away tayyan chua mepay ay kakunariya inuariki men natay. Emais kawai may pupuk ay kakunan karikia o men noria na na website set out o kunakunan epen download. Asan daira kinako ni suwa tayyan tete na ron samua tong awa may sinepapay ay kakunan nori na ron tayyan checklist, videos, mepay rika ay kakakawa ki ibukin pukam. Erang pipita ka po nga na kina o may pukam ay inakunan karikia men de website ayo. Settled.govt.nz Ikatawrawa kibukin men REA, REA Real Estate Authority. REA bundarapata ay nameta o ite ibukin. May amri ni rin ibukin kabuan no karikian ng maus. O bundarapata ay akakarikia yay ay license tan kabuan ako at yaus ke real estate agents. Men tararwa deso ay ibukin tikamakuri in the real estate. Kana ko yang wa kapo na kwakin ke kapuan ng mouse, kito ye ya kwa taya pa e yang wa kapo na kwakin ke kapuan ng house, kavara settled.govt.nz. Pa kuna kunan na tay kawaim, o ni kunan korawa roi ang bepeiri, e riay pukim, o men karike am kouru e kuming roi yay.
2: Arakatay na peran tipitipi ki mera tete apun kinakira, o nabu ngay kayara teyo turun dikira ke reita tabakiay na yareirey. Irang ni kakawa ki pako na riyakin na nasim matakin takatay o terapeha ang dada ni giripesin mo amin demo yunga. Uke ukeria o po noria pa yateyakin na ki o nakakawa ki pa yakura-kura po nga ng terapeha ang tete ni po noy nam tete o ang tete rin kita pia uwa.
1: Bukin tira pa ako na taparapara na kais mo mea na sariri yung matay. E kakawa ki pako na karikia amrita ki o ni ikikina emo ang tatamero mea na sariri yung matay. Ako na kuna ni korawanin tayya mo ang tewekwa. Kana kuna kon na naya matay men na yariri o tayy tapara. Karikia temerina e waririki, o sisirakina na sariri ya matai, pa e warana kikiyakin sariri, o nungurana pa ilong ta sariri ya ne pa, tira tiyang unik pupukin ako im, e kuna koroya pa pupukan na nariri, o wana kikiyakin asim sariri, ari kuna koroya na nunumayang. Tapaya kakawa ki patapirang irakaro, sinapukia na sirena yariri na nunumayang.
3: You're now listening to PMN Kiribati.

0: thì đó thì đi ngủ mà à, thì bố anh thì bố anh cái nó nên tính thì nó su ai khăn ăn ngày cái đó là thì dễ đó khăn ăn con khăn ăn thì nó nó khổ con ăn ta kinh kia con ăn nhật tây giờ bé là khăn ăn thì cái đó thì cái rồi quay xuống quay trở cho mà ta đi nên là su ta đi kiếm kế ô hồ cô đi ngủ ngủ ở ngoài giờ thì tôi đi ngủ một tiếng khăn ăn cái chân mà ô nó nên là cái gì này thì bố sinh là con kia trở cho mà ta đi nên là su ta đi kiếm kế trở khăn nhật tây kiếm tây là ngay bây giờ con đang đi thì con khăn con nhật tây giờ khăn quạt tây nhỉ con khát tây khăn nhật tây ya ka te jo me dari di hong ta ro ko ri po sin te men na ko ina ba ye ye nga ye ri hong te dai ri ayo tan ne te te po no po no ni ge non ta in te na su ko bon ko na ange ka na ko e bon ko na ne me gin na jo me ta ba ri na na na ina mo chimo sin na su na ki ina mo chimo sin na su na ina non ta in te na su ki pa bu ki na pa na era te te ina u so na ko ina ku ni na ka ka ye ki na ki o ni na ka ko ni su na ko ne ven te te ko bon ta ni ga ro sa ka na ko ti u sin ki ki ya pun kau suku rapat tampang aye ya pun ikem ke aye dia kau suku parin tapi tadi itu ki ike ke mari nan nanti ni tenen ya to tapi nanti kan ke aye ko dangat si ko manga ra ko pangan tapi tadi ko konan ko nan ko tena kon ni yang man manga ka aye ikem kan ane ne ko konan ane ne kan kira aye na ke iron to amatari tere ki ro na ke sli ke ya ayo on kan ni ti anin de tai ko pun te usin na ke ne rung ro ai ke kan ai ane re ki rom sleep at me are you the nesu are it is the one here on the internet so or I mean the type of na kona no me room the bo are ni na ka sta bo ba po ko ki nesu ro ai ki ana ko le me ki na ye tin le ana ko so ko le me ki na ko tang ri ri kin kan nesu ka ye ki to to ki nesu a me le to wana kan ki na ya na o to wana re te us kana ko us o ni te tai te us me ra ki ne ta ke me ra ki ne ta the morning abo and then it one kan ki na ya na are it to ki to ki are the sleep at me ki to ki to ki na ki ge gem da in da in na da in na si ai ai ye na da ri te te ye kona na ri te us pa ta kata ka tinga abo ke te us pa ta kata ka tinga abo o ti te ra nda ni ang te tai to kura kai kai abo kona na ri a kan ta ni ngani nan jang ai nan da in da in are kon da in ti ya ya to kitna su ba ita into de ma kur kitra ai te a khan me su na nta hain
1: ai
0: on te betai e khanga nga e khanga na nang da na nang na nang focus ke na concentrate on ya ma kur kitto pa ino ko ke karoi na nta hain na an ne de to wana kan ki na ya na ke ya ngai na nei bun na kitau te na su na non te te te te na su te pon
1: ai
0: e kona na den de ke ri ri u nga te len na konan na no ri hen tan ya a ma ne ri ki ya ai ne ri ki konan de ya a konan ya bun ko ro ko ri ya ri a anang ka kai mani nga pa ai ki a kai mani nga pa ai to na te kin na ki to te pai na ka ro ai a ha ki ma ai o a te len ne pe konan na ri ti ki unun ki ri ka anang ka kai anang ka kai unun a ran pi ki ri ahai unun to tira ri ya unun na ka panga si ai kai ka nga kali kina ya na ne bon na kon jo me tan no ra kin na ri ki tira te te yo ran ne ya ki me po kon ne to tira to te mama ni nga ki to ki ki ko tira me to ati ye to te nu a wo me po kon tan kina ai kai ya ri ki ro ya ki o me kai ka ri ki ro ya tira te bua ni ki na men tain te na su e bon na ngin te tai ka na ari ki ro ya na na te te mon pa ya na kon ki ngo ki
1: Kata kan sih nora ti cerah ti bukan kata kan?
0: Iya, orang kan dari nana ti bukan kata kan angkan ni. Iya, di cerah hari kengangin cerai kan ya pun dek ayu enang ibun kakak bawa nabun nakon nora to kita pari anapun emai siapa bayi kakonan yang karo di susu yang ki terus tua nakonan dari era nakonan ni karo kita ti aran aran dapat di home sleep dari aku nan dan pun dia ipai aku nan suara orang ni suam ni aje. Kalau awak pun nak kunci tu, kita pergi di jangan ipai aku nan nuri aje. Bukan, mana pun bukan ayuh kanga tu tukuan aje di pai nora kena le tu tukuan an naron dari kanestara jenanda. Kau meta ika kanang kakai dek iru iya kiri dari kerita kiri kanga cerah kandawata. Nanti nanti aku nan ni ina buka kini nanti aku kiri kakarawatam. Kau nak apa ni? Dia ni, orang komen ni dia.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, ay mga tiyad nebe. Ang kira ng kakawag ito tayo yung kaya takawring ibukin kameranwa kim ta kamay turo ayo. Ibukin tayo sin the flu at awrawing kay. Karika isim kapayaram na kon book my vaccine to the state. Kaya na kon nam kirinik. Antaya na tayo aya para na pepeam. Kanakosan kapayaram kay imain tiyad araymin.
2: PMN Kiribati sa waya kinakana konti kanakpana and tiyara mo tatamaro. Kanakoka ko wapay uro kagiswan tamakuri o tangirin karakuam tangitang. Rita kima PMN yon tanamba ake wanua ake ake is wano watanua tanua awawawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kapun ko na harapan rita kima the Broadcasting Standards Authority tanamba ake wanua ake ake tanua onowa onowa rwaywa onowa. Ke na kon na yung website bsa.gov. d.nz. Hari ini kalau kuat kita yang tang-tang, wabu kita pun mentetai hari kalau kuat kita kanopan.

0: Kia ora, o kona Māori te songara nam kongara iu, panan ki di pes, me hi anu siran te taia iu ngkana na mga rawana kon te weather forecast ki tawan kanuan miin pong. O naru nara kota tani e ye iu, sina tara apera iu e Aotearoa New Zealand, men te North Island, ka rakoa Ruarika, ki na kon te South Island. I mean nane, o sina mga tara apera, muan te tangira ki roura, are ki di pes te popato. On the day again can you and track in Aotearoa New Zealand ni mo men the North Island kataratarang kanya kaitai and the day kayo kan me kinaki ba ye tero ye ni ri na ki me to tana ta kakarau o ai pon tiaro na nebe me fangare o nepia sinan tarang kan ni tamaki makaurau Auckland the day ayo kan me kinaki ba ye tero ye ni ri na ki me te wanang nang o ai pon tiaro na ne me tapo ai ka Hamilton Tauranga Rotorua Kisbin, Wellington, me Palmerston North. Taragin kane New Plymouth, me taupon te tai eio kane mekinaki, pa iei te roi iei. Sina ruarikagin kane tara te South Island, on taragin Nelson te tai rika eio kane mekinaki, pa iei te roi iei, ni irianaki me te wanang nang. Taragin Blenheim, te tai rika eio kane mekinaki, pa iei te roi iei, ni irianaki nebe me te wanang nang. O ai pon teruna me te tapu Christchurch, te maru Dunedin o Invercargill. Queenstown kane kane mekina ki te tairika iyo pa iei te roa iei. O wanen kane a mweta fōkasi bukin te Aotearoa. O sina tarang kane a pere a kiribes te pōpato. O tarakin makina putaratari kane mekina ki pa iei te wanang ngang iei ni riana ki mea tautana taka karau. O ai pon teruna neve me rake ia pe iang tarawa me mai iana. Kuria rano ka be memang kande te tai ai yo kan makina ke pai ai te roi ai ni ri ana ki me to tana te ka kara ta pa te bua ni ri ana ki ne be me no no step to we peru on ko nau ono to an kane me ta mena awar rent tai ri ka yo kan makina ke pai ai te wanang ngang yai ni ri ana ki me te ka kara ne be ta pa te bua pa na be an kane ta ra kin tai ri ka yo pa ena yai te wanang ngang yai te tai ri ka Sina tarang kane Washington te tai eio kane mekina ki pa iei te kakarau iei ni iriana ki me te wanang nang. O Fanning Island kane kane mekina ki pa iei te roi iei ni iriana ki me te wanang nang. Christmas kane kane mekina ki pa iei te kakarau te tāpata peua o Canton e kane mekina ki pa iei te wanang nang ni iriana ki me te kakarau nebe tāpata peua i kan. Ora te songra wane mweta fokas i buke nōti aroa me kiripes te tairika iyo a warakantaninga pa komenu men te tapara komena iai te mamaninga am safety in te kawai i merawa kana kona nako na kawa ki toa kona uaua i tari te mamaninga kami a kia kamena tāpoi ka kamaitoro kawa kinin kami men ora kinta maitoro on kami men tāpoi ka erio te riringa iai kawa kinirepe kami men ora kin te riringa kia taka pōpui O ang kami a kiyay ta kakaraw na mita po kawagini inepe ang kami, kamenu in kami. Te mamani nga mi safety in tapo na ko. O ang tapo kaya kam na yang wate na te mamana nga yay. May kaya risarita kina ko imi na napeaw te apera ay kiribes te meauri te roya te tapo mo. O kam nakakabaya ki o te kiroy. Sabo na kong the weekend na naro.
1: 531 PI. Bringing Pacific people together.
2: Kona Māori, ayo banan PMN kiribes. May yan manuk

0: PM in Kiribati.
1: Oi, pontinga, te ka Māori, te ka te karai na koe ia. Kora ki eke as para ia, te kende pong te wike yo. Oh, te nono nabe te weekend. Pun te ka te karai men banani ki te pasi ni bukin na mi, tokane kai ia te ka ma, ewe ka te mani kari yao nariki na mi, koron toa nariki ya mi diriki. Oh, ai pun na mi pewale te Māori, te roi, oh, te tapo mo. Oh, tukunang kane yo, kane, arisina kano kono kami.

0: Samna benni ni miauri halo lekita kiora nami kora yo bien min gribasi o ti taya yo isi kan she na koi mi to wana te Pacific Autism Group support group ke te PASG re ga harawaki suma veo school the address at 88 Tripoli Road, Ipamua. The thing can mean to the winning thing abong na wanja to wana the mean tavano. A yung kan the support group meeting dates aki na korawagi ya yo the konapong wapi meten 1 May the konapong wapi me wo na kas. Ki ne bet konapong the bi me wan November. Ngayari kana ake mi availability in den daya ke yesan da ke ni den an data kan ni ye ne ben not dates ke re ko kana aruna pa ko nani make it tia de buin den nga bang na kon tia to wana I min ta wana ka nga bon si de wo wa tia ba ai da ke nani a de kana ko kan ka pani na ri ro non nai kai ko kana antar po na kon te namba e ake wo wa isu wa wo wa akia onowa onowa onowa isu wa ni meawa ke ko kana ne ben I mea ona ko ni pasgnz@gmail.com ke na ko na ya website the asdpacifica.org.nz ayo am your opportunity in kami a karo ke pon si ba ke to ye amia te ke to boni ai ami family members that e ye rona te autism ke ta right Pacific autism group support group ani ibukimi ibukinte me roro ke terari are ana konani popo ki ai kan kan te chiri te kono bon wa bime denwa ni mei te kono bon wa bime wa wa nogas o te kono bon te bi me wa
1: agora bar ke te sangora e ke tena namba ke kono antara boni ke ndita ki mai ai bukini kare ke kinte popo ki kana rona pa ge te menna ke ta ko ina no te meroro au kono antara bon on te namba to wana isu atenua isu ke ko kona na pentekse na konta nampa to wana isu at no isu inta tai na para ko tangiria au ki to kora ki kai ki to to au ki te popo ka yo pon wapi me wa tio ni ka to bon ko tangiria ni ga numero ro ki to ni kan an ni ka kara pa ka utu ta na me te te counselor is and trainee ki me ni ka ta na ya ki bukin tari ti traio te ta para rita ki na konta nampa to wana isu at no isu ko kona tara poni e ka po ki ke kana wa mtex to wana isu at no isu au ki wapi me wa tio In the back of the lifeline, the rabbon number, Akea, Wanua, Akea, Akea, Nimawa, our tenua, tenua, Nimawa, our tenabarican, Akea, Wanua, Akea, Nimawa, our tenua, tenua, Nimawa, our. Kevin Rabbon on the eye, Akea, Bunny on Oakland, Nimawa, Wawa, Wawa, Wawa, Rewa, Rewa, Rewa. Tenabarican, Akea, Nimawa, Wawa, Wawa, Wawa. Rueua, rueua, rueua, ke pantex, e kangai help, ke aua tenua ni meua isua. Kukona tex, o antarapo na koia, ntataina para ko taina noia, ke to antataina para ko tangiria. Ipukin the suicide prevention help line, kamukona rita ke mea kangai, akia ni meua, akia wanua, wanua, wua, wanua, wanua, wanua, ni meua tanambarikan, akia ni meua, akia wanua, wanua, wua, wanua, wanua, wanua, ni meua. If you can the youth line, Agamorangami, Nizaki, kind of Rundira, get on Gami, get on kind the youth, get on Ganapurke or Tangi and Ganamarokina, are you? I'm Ganga, get on Pogam, Akea, Wanua, Akea, Tenua, Sua, Noa, or Noa, Tenua, Tenua, Tenamarican, Akea, Wanua, Akea, Tenua, Sua, Noa, or Noa, Tenua, Tenua, Kea, Campon Gonantix, Nagondari, Woa, Tenua, Awa, Yaki Kapoaki. Hi, bukan tadi popo kira nak kita Samaritans kita atau orang kita nak popo kita apa? Ayah nampak aku nak dek ayah, akia wanua akia akia, isu wawanua, onowa onowa onowa, tenang berikan, akia wanua akia akia, isu wawanua, onowa onowa onowa. Aku kan tetapi watanan terabon nak kamu nan rita kita kau ayah pernah kapuaki, oh kamu nan kamenana, tetapi ada.

0: 5:31 PM.
1: Te tena sin no notoa Johan Aotearoa New Zealand I hora whenua I hora hora ka ngā te kawa tō wana I rarikin Hamilton, Meridan Hamilton o Auckland yang akaroyan di te tairika you again celebrate a peia yo notoa ke ngayari min panan pia min nebe sinang kanrik teki nebe me ti kaintia pe you ke ngayari sinang kan katanga kuna yan to celebrate and commemorate a ya celebration I begin na peia eme me tena no ye ye ye yo notoa ngayari sinang riri ya mato wana to kuna you ke kunan tia pe yo notoa ni katanga nam kong rai you begin a ara dedication ko ya khain tebe yo ke ki ya tarira manera men tebe ai ono to ake ngayere ara khanda ni ba ku kunan roi ne ben narani de ni ne yo to song ra ki on ko yare to puni ne be dikre ke men tebe yo ke ayu bu ke ngayere ira ke yena ayun banan pm en gribes yon am kong rai yo me manukau Auckland New Zealand.

Kia ora, o kona Māori te songora nam kongora iyo, pananiki di best, me hionu siran te tai iyo ng kanan na mga rona kong te weather forecast, ke tawan kanwan mean pong. O naro nara kota tani iyo, sinatara apera iyo e Aotearoa New Zealand, men te North Island, di karakua ruarika, kina kong te South Island. I mean nane, o sin mga tara apera, muan te tangira ki roura, are ki di best te popato. On the day again kanna yo and trakin Aotearoa New Zealand ni mo men te North Island kataratarang kanne kai tai and the day kai yo kana makina ki ba ye te roi ye ni ri na ki me to tana ta kakarau o ai pon te roi na me fangare o nepia sinan tarang kanni tamaki makaurau Auckland te day yo kana makina ki ba ye te roi ye ni ri na ki me te wanang nang o ai pon te roi na me tapo ai ka Hamilton Tauranga Rotorua Kisbin, Wellington, me Palmerston North. Taragin kane New Plymouth, me Taupon te taia iyo kane makinaki, pa iai te roa iai. Sina ruarikagin kane tara te South Island, on taragin Nelson te tairika iyo kane makinaki, pa iai te roa iai, ni irianaki me te wanangnang. Taragin Blenheim, te tairika iyo kane makinaki, pa iai te roa iai, ni irianaki nebe me te wanangnang. O ai Pontiaruna me te tapu Christchurch, te maru Dunedin o Invercargill. Queenstown kane kane makinaki te tairika iyo pa iei te roa iei. O wanen kane weather forecast i bukin te Aotearoa. O sina tarang kane apere Kiribati te popoto. O tarakin makinipu taratari kane makinaki pa iei te wanangang iei ni rianaki me tautana taka karau. O ai Pontiaruna neve me rake iape iang tarawa me maiana. Kuria ranoka be memang kande te tai ai yo kan makina ke pai ai te roa ai ni ri ana ki me to tana te kakara ta pa te ua ni ri ana ki ne be me no no ste be to we peru on ko nau ono to an kane me ta mena awar ren te tai ri ka yo kan makina ke pai ai te wanang ngang yai ni ri ana ki me te kakara une be ta pa te ua pa na be an kane ta ra kin te tai ri ka yo pa ena yai te wanang ngang yai te tai ri ka Sina tarang kane Washington te tai ai yo kane makina ki pa iei te kakarau iei ni iri anaki me te wanang nang. Fanning Island kane kane makina ki pa iei te roa iei ni iri anaki me te wanang nang. Christmas kane kane makina ki pa iei te kakarau te tapata peua o Canton e kane makina ki pa iei te wanang nang ni iri anaki me te kakarau nebe tapata peua I kan. Ora te songra wan e mueta foka si buke no te aroa me kiribes te tairika iyo a warakanta ninga pa komeno menteta para komena iai te mama ninga am safety in te kawai I mera wa kana kona na kona kawa ki toa kona uawai taari te mama ninga kami ya kia kamena ntapo I kaka kamaitoro kawa kini kami men ora kinta maitoro o kami men tapo I ka erio te riringa iai kawa kini nebe kami men ora kinta riringa kia taka popwe On kami ya ki yei taka karau na mi tapo kawa kini ine pang kami kameno in kami. Te mama ni ngami safety in tapo nako on tapo ke kam na yangwa te mama na nga yei. Me kai yari sarita ki nako imi nana pe auti apera ki ribes te meuri te roi te tapo mua o kam na kakapaya ki o te ki roi. Sapo na kon te weekend nena ro.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Arakatei na berante bedewe ke mera te te apuni kina akira anu bongai ka yara te yo teruna te kira ke reita tawa ki ai na yareire. Erangini ka kawa ke bakona reia ki nanasim matakin takatei o tera peha un te te ni kiribes in mua mendemenga. Uke ukeria o ponoria pa ya te akina ki onika kawa ke pa ya kora kora pongana tera peha un te te ni pun noinam te te on te te riki tapia ua.
2: Bukin tera bakona ta parapara na kaispo mea na sarere ya matei. Eka kawa ki bakona karekea amrita ki oni ikina e mo te tamero me ana sariri ya matei. A kona kona ni korawane tai e mo te wako. Kana kona kona na ya matei mena yariri a tai tapara. Kareke a te mere na e waririki a sisira kina ana sariri ya matei. Pa e wara na keke ya kintariri a nungora na peirun te sariri ane pa tira te iango ni pobo kina koim. E kona koroi a pobo kona na riri a wana keke ya kina sim tariri a re kona koroi na nunumenga. Te pai haka awaki pa tapirangai rakaro sina poki ana sira na yare ri na no no mwenga
1: I get the baya ka kugure ira ri kenya horo na non ami yango o am kandani nga morara ri kin tere ri ta kata ka mena sim o meru ro akina bonga nan ka tian ta yan ko uru me kandani nga ai ka ari ai ngoro buki ya to ta yan ko uru ai ka na koro buki na te tai e ba ho a ken te tai e yana na u pa ya kina na ya pon na ko na re tangiria o an ko na an ko ro ai ana sim te mani nga re rang ni ka khawa pa na ye to ko uru ai ka ro ya amutu
0: PMN

0: sinda ba New Zealand don niya ibukin ng pagtuk at ime tuan ako narakong ora.
1: Ako na marimin panan kira pasam ko ora are maurim inanon te kawai sila talaan eh. Apongan na te kawai apongan na metam apongan na taningam imain tuan nanon te kawai. Ako, amais paika es reini mea tata na peyo, toa mun ka uringira poni rora, inga ki toa ngaira poni taan saranga taas wan teka wai. Me eka kawa kina pese na ngani rana pete, ka uringi tae te pete. Ka koa ba EM driving license e current, sin tata ino kona kona busi na teka wai. Pungana, ka koa saksin ke, toa meta, ea koa pungana teka wai. Pungintara, inda pe, ka pungana teka wai. Ngai yari, ka pungana na pe, metam, awa tara tara rai pao. Kuna aki kari kata kapano pa ina kon miao pan pan do ko yana pa na aki ka pongo na ta koi e ita na antua nga na aro na pa e ita offense ke to kuru atuan ta koi o e mai se ka kinto tua o men nang ina wawa ta na pa mui ta ka pa ka kawa ke senare ina ta ia senare ina ka ka uring ira ta ina koi ke to nga ira se ka pongo na ta ka pe ia mi ruomi a morare kiro ia te Ego awa pai kai, panta ia ni kawari ngai kawari rei, entepe tai semane. Enang ka kawa kina para ka antaina ko ina up to date the warrant of fitness or the registration. Ata pai namanda kawa ki, kata ima toa merurungim ni ka pongana nanon te kawai. Kana ko ka bubusin taka taratara roi, ako ko wapa ko merurung. Nte iango, aki eti ora ki rom, Pagi kapungan ati mengi. Awak masih ni? Awak ni tengah ni roro ni kauring kita imuai. Peran Kiribati tapo kiki.
2: You are now listening to PMN Kiribati.
3: Sabikan lah.